0: Mighty sounds of God, bathi ngengeke amalele. Sihamba umculo amazayoni nje siyagwaba ekseni. Sithi yasitheka. Sisesiguqweni, vuka wembathe amandla akho siyoni. Ngaphambi lokho iblessings of Christ bethi bayede besibuye esikhathini somthandazo sivula uhlelo. Ulibo lokuqala nophindi phi? Magama nxa hora singena enkundleni zokuxhumana ubani ongena naye esiguqweni namhlanje. Imemezelo zamazayoni futhi nazo sozithatha ku 0791639874. Sibhalele ukuthi yiphi inkonzo ikuphi yamazayoni kuphi nendawo. Siqale ngapha siyabuya.
1: Wonke umuntu ufanelwe yithuba lokufunda. Essence siyakufezekisa lokho. Kusukela emabangeni aphansi kuya emabangeni aphezulu. Zikhethele izinqumo ezifanele ikusasa lakho. Uhlelo lokufunda kude likunika ithuba lokufunda ngesikhathi sakho. Kanti futhi nezinsiza kufunda zikhona. Isekwa ezweni lonke. Vakashela www.sense.co.za. Ufake isicelo sokufunda ngomasingane ka-2027. Sense ikhiqiza othisha abasezingeni eliphezulu eNingizimu Afrika ezindaweni labe dingeka khona kakhulu.

batla something e tlo mga yang energy, batla something e tlo mga yang job, maka waste ka reng, okay. Emanyana, ke tla bona go pele. Not know.

0: ikhamba phambili.
1: Sekunjalo ke senza njalo ke wemzala. Ngithi wena mzali wena uyiphethe yonke, uphethe ne-airtime, uphethe nempendulo. Asivele sikuhlabe ngombuzo ke sikunikeza nje uma second nje. Embalwa amahlanu kuphela. Uphendulo ke. Nabo ke sebefonile mbros. Nabo ke mbros. Nabo ke mbros.
2: Ukhosi sawubona ekseni sekubingelela. Umuntu omdala sawubona, dadu omdala.
3: Sawubona.
2: Nakho ke.
3: Wemrosa.
2: Ya.
3: Ushaphe lubala uphuza impathento awukhala umbuzo umgcilazo akhala onke umbuzo
2: konje sisalelwe insuku engaka ngaphansi ukuthi siyovota mhla ka 4 November
3: sele u 48 days
1: 5 4 3 2 1
4: angithi umqeqeshe bafana bafana noPeter Msimane manje uphinde wa coacha iBafana Bafana ngo 2010 imuphi unyaka la uPeter Msimane eke waba yikhetheka coach khona ngaphandle kwa 2010 namanje
3: hayi ukuthi rap ngizwale phone
2: okay angithi vele abanye kuzothiwa nje ngomhla 23 abanye bayahola ngomhla ka 25 bazohamba baye lapha ko ATM benza izinto zabo ethizeni mhlawumbe na uzodlula kuyona konje ukuthi ATM kumele lo mshini lo skipa koni imali
1: hey 5
2: 4
3: 3 hayi le ni iqembe le politiki
5: kanti nvimbi ingane nje
2: akakhiyaza
1: dala bathu futhi siyabo
2: hayi buza sa buza sanganele
1: ngizokuba manje ijimla hayi siyabo ngoba dala bathu hayi
2: Tabanga ngoba ingane aziphelile izinto.
1: Yabazali.
2: Izinto abazali ukuthi hayi madodoti abazi ndokuthi izingaka izinto ezisele. But 48.
1: Just to circle reason HD bashakamlandi bathi ngimtholile. Masibuye ngapha ke siyalisile.

0: Xhosa. Impela kunjalo ke uhamba nathi kuyoze ubumbeleke ihora lesishiyagalolunye ekuseni imzuzu kamanje khomba ukuthi ishumi nesishiyagalombili libumbeleke ihora lesikhombisa ekuseni. Sawubona, vuka vuka vuka vuka vuka vuka vuka vuka kusile ehhovisi, sawubona esibhedlela eclinic, onesi bethu odokotela bethu sanibona niyaphila kodwa ni-right enkantolo. Khona ke impela abazophuma-ke ngoba bamsulwa, laba-ke impela abangekho msulwa bopha nkantolo,
1: bopha
0: nkantolo,
1: bopha impela kungene phakathi umuntu akahlali.
0: Awu, akayibhadli.
1: Nawe uyazazi ukuthi angekho umsulwa.
0: Sewusizwile mros.
1: Uyayizwa
0: le. Awu,
1: kodwa nje siyabonga kakhulu. Ngiyazi abanye nje ukhuluma ngonesi abanye ngiyazi mhlambe ngo-8 o'clock uyohlinzwa. Uyathatha uyabeka, uyathatha kodwa nkosi yami ngenze njani, kodwa ke kufanele ngihlinziwe ukuze ngizoqhubeka nokuphila.
0: Ngakho
1: sithi naloyo ozobe emdokotela, nalo ozobe ethunga, nalo ozobe ehlinza, sengathi izandla zakhe zingaba nothando nokuthobeka nanokuthi lo msebenzi engizowenza lo muntu ngidinge ephilile. Siyawazi umsebenzi enibane incindezi ikakhulukazi odokotela. Naba kulula mfowethu.
0: Hey, bros.
1: Akube injwayelo nakubona uma ezohlinza mina. Uba nawe umthwalo nawe sithi sikanye nani ke nonke nina enisendaweni zezempilo.
0: Phela kunjalo kuyimanje nje khona usuka kude le usezwile ukuthi isihlobo sakhe sesingenisiwe esibhedlela. Uhamba nje inhliziyo yakhe iyasindwa ngoba akazi ukuthi yini azoyifica nakhona ukuthi usazomfica yini. Kodwa ngethemba lokuthi lo esimthembayo uthembisile. Uzofika impela konke kuhamba kahle kakhulu. Sinikeza lo mdlandla wokuphila ukuthi ngeke kwenzeke lutho uma ngabe engakafuni yena. Konke kuzohamba. Sakhuluma ngempilo. Wazalwa nawe. Namhlanje kungenzeka ukuthi ke uyaligubha lolu suku ukuthi hey, imina lo watheleka emhlabeni ngalolu suku. Ingakho ke siya isithi siyalisika. Kuzalwa bani ke namhlanje?
2: Sanibonani basakazi bami abahle.
0: Awu yebo.
2: Namhlanje kuzalwa usisi wami uZandile Khanyile, ngisacela ukuthi happy birthday kuyena. Ngithi khula sisi uhloniphe, ngiyakuthanda sisi wami. Okufiselayo usisi wakho uLindiwe Gumede eJozini, singabaseJozini sobabili. Kwashukela, ngiyabonga.
3: Sanibonani basakazi. Umpuma kaMngadi eNkandla, ngila eMalvern eGoli. Ngicela ukuthi happy birthday kumina, ngiyazalwa namhlanje. Nakumakhelwane wami uNomfundo Dlamini olapha eNkandla eThalaneni, ezama ukuhle. Ngiyabonga.
4: Hashtag siyalisika. Ngicela ukuthi happy birthday kuLusane Lesiwakhile Nzama ozala ubhuti uSimanga Nzama esigodini ePMP. Umfiselo okuhle ubaba omncane wakhe uKhethane Quinton Nzama kwaSoyimana Stills esigodini saseMkhabela. Ngiyabonga kakhulu basakazi bami abahle.
5: Ngiyabingelela okhosini, ngisacela ukuthi happy belated birthday kuNtando wakwaSithole empangeni emeva mhlophe. Nguthi uNkulunkulu Ntando akwandisele konke okuhle mtakabhuti, akwandisele konke okufunayo ukhule ukhokhobo sibe nezinye elilodwa. Ukhumbule ukuthi uyatrenda ngemfundo yakho, abazali bakho njengoba bekuthumela esikoleni bewa intokozo enkulu bekubona ubuya nalezo ziqu abakuthume zona. Siyabonga, sikuthanda kakhulu singo-anti bakho uMasitholwa kaMdletshe emandeni ethokozi.
6: Sawubona mroza, nawe V uMalolo okhulumayo kodwa la eThekwini ngiba ngazi ngofikile ecele. Ngithi nje ngizifisela usuku oluhle, ngiyazala namhlanje. Ngithi nje ayiqhubeke inkosi ingigcine, ngiqhubeke nokuthanda uKhozi FM, uKhozi olumaphikophiko. Ibhede kaMalolo namhlanje ufikile ecele, ngiyabonga.
7: Sawubona wevi nomroza, igama lami nguSinenhlanhla. Ngithi nje siyalisika kulethu uMagubane laphe Apple Sports esibhedlela. Ngithi nje hawu.

0: am labo ngiyabazi ngina nabo
1: awu madodhe siyale see 27 imizuzu libumbele ihora lesikhombisa ekuseni sabona mangabo sanda bhula umsakazi uhlikhethe kahle eh bafo
2: Ana ngumrozi yakhuluma.
1: Uthini la?
0: Uzayithola induna.
1: Ushanje. Hayi lutho.
2: And futhi njoba kusuku olukhulu namhlanje siyazi ukuthi ngicabangayo.
1: Rotimi nasty see.

otutu otutu o wa yo pagara si ni ala ko yo ohun to se yin ko lo se bi o e je lo mo don se anobi no bis yepa yepo asamodi ogano te bomo kasabi make scovi.

0: Hayi, faka umsazana ke lo. Ade u baby. Mhm. Ambambe ngomcebo. Shele ngani mfana ntombi yami mfana? Shele ngomcebo mfana. Manje ungihlekisa manje uthi hayi jwayele imali baby.
1: Oh, kusiyami.
0: Ambambe ngani? Akamjwayisi singani.
1: Kanti cha uyithandela insizwa nje.
0: Mhm, insizwa.
1: Ya, ungabuki ukuthi mhlawumbe kwasha kwacima kwavutha leli, ungazuza izenyezo izinsizwa yakwini. Cha.
0: Mhlambe intokazi.
1: Insizwa nje, uyabo?
0: Mhlambe intokazi.
1: Mhm.
0: Ngoba phela sikhuluma ngalo lo daba. Elika bisexual.
1: Ngoba phela oseshayela kakayo sino se no se yosila kakayidli, no seyidlile bathu licala sasazini.
0: Hey. Shele ngani ntombi yami kusho umfaka umsezana bakithi ke, ah Nkosi yami athi kudla ku kukwadlwane
1: kukandlwane
0: kukandlwane yazo ke shume stupid imizuzu ibumbe nehora leshakala mbili ekuseni asikabe sapholisa amaseka sibele kulona kudaba lolu bakithi esikhuluma ngalo ke namhlanje ukuthi International Bisexual Day la ke kufundiswa kuphinde kuqashiswa khona ke ngamalungelo abantu kuthiwa ke banemizwa yobulili obufanayo mhlambe ke ungowesilisa uyathanda umuntu wesifazane kodwa futhi unayo imizwa yabantu besilisa mhlambe ngowesifazane uyabathanda abantu besilisa kodwa futhi unayo imizwa yabantu bese ifazane ngabe kuphileka kanjani emphakathini wangakini mangabe unale umizwa na ngabe na mhlambe niyababona abantu abaphila lelo mpilo niyabaxwaya na noma cha aninankinga nabo okanye kulula kangakanani mangabe uphila lelo mpilo leyo ukuthi ke uxoxe njengayo emphakathini yini esingayifunda siyifundise izwe ngabantu abaphila ngemizwa efana nemizwa yokuthanda ubulili obufanayo Sizwe kababili abathathu Mroza sivala.
2: Yebo Mroza Novi, yasikhona uhlangothi la olinganakekile kodwa olwenzakalayo la banakho nabo abafethu laba ukusihlukumeza. Ngoba manje uku umuntu akuprovoke nje athi wena uyamcwasa. Ngiyanibona nje flakani nami ngemukele mina ukuthi nginjani. Khona imningane kamalume nje impela. Lokhu iphathisa nemlayezwana ngiyabona nje ukuthi noanti ngiyabona nje ukuthi shona kodadewethu. Ithi mina manje ufuna simenzeni ngoba inkinga sisho lutho ngakho siyambona simbingelele uma ufana phi imali aphiyo kodwa manje inkinga yena ulinde ukuthi ngathi thina singakhuluma amazwi okumeseka kulento gcina manje sihlukumezeka mina angaze ngambiza lelila ngathi akakafike lapha ekhaya ufuna ini ngimenzeleni amthengela zonke izinto ubuyathi ukushashaya ke inyembezini kakhwini kodwa ngitshela ukuthi leyo sejina iphelanga le efike nomnye umngane wakhe ayiyo nayo lento uyabona manje ke Kwafudingeka manje ukuthi kugcine kufonelwe imonto bezolandwa behambe manje lapha awusase besuse nje umsindo nathi sibuye sihlukumezeke uma unelunga lomndeni uthothi lona ligade ukuthi shone ukuthile awusho lutho wena uadopta ukuba neutral kodwa kugcineni uphiwa amagama kuthiwa vele wena uyasijaja uyikuthi sikwenkulu nathi inkelekiqi uzomenzani kumuntu ekumbulala
3: Imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
4: Khozi sanibonana igama ngontazinga ukuthi uqinisele uqinisele sesi avele ngobuningi bethu awasinankinga asinankinga impela asinankinga nje uma ezwana nomunye umuntu onjengaye size simbuze ukuthi ayibo umgcineni nobani hamba ukuthi isikhombene or isikrufu sijikile size sithi awumthinte hey awuzobona lo muntu wakho la wena hey kunenkinga la dango asibonge kozini
5: Happy International Bisexual Day. Angibingelele emarerere nawe emavenizer. Hayi mina abantu esiphila nabo labo kwi community kwi LGBTQIA+ community luya B for ama bisexuals. So mina ukhona nje engimaziyo kakhulu ushadile with indoda but at the same time uyathandana futhi nabantu besifazane and umyeni wakhe uyakwazi lokho ukuthi uthandana nabantu besifazane akanankinga umamukele. Angilibonge kithuba mina ngise Dobsonville esiphiwe village ekhathi senkandle ethuma kwesikamagwazi umphume wakamasikane lo.
0: Nanzo ke indaba sahle babele bathathu Mroza Wiz.
1: Ya ake sizwe ukuthi uthini umlalele ekhaya sawubona siyakubingelela.
6: Njani?
1: Siyaphila mfowethu siyaphila.
6: Hey ukhuluma noThando Mlungu kuNkulunkulu. Lento enikhuluma ngayo yathi siyangicabanisa nendodakazi mina. Yami ngangamazi mina silo lo mfana uphila ngaphansi kwaleso simo manje ngiyaqhamuka ngibuya emsebenzini ngidlula ngasemgwaqweni kunabantu abahlezi bobabili ngithi hey lezi ngane umthetho wazo elengana yimboni ukuthi ngubaba wayo ngoba ihlezi nalomfana. Hayi indaba ngiyahamba ngiyahamba ngiyayibuza kumama wasekhaya. Uthi hayi lo mfana lo lengane lenayo lokhu nje yabancane ngiyayithanda ukuthi idane abafana injena nje. Kodwa engikuthanda kakhulu ukuthi kwenye indawo banakho bahlaba inkomo babikela umphakathi ukuthi lo muntu ungamxwayi uma ngabe ngoba awudaliwe angeke aze ashintshe. Lokho ngakubonga lokho ukuthi wenza kahle ke lo muntu wavela wenza iphathi obabekela abantu.
0: Kezwakala mhlonishwa siyabonga. Eyi madoda.
3: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili.
1: UKhozi sawubona?
7: Mroso.
1: Siyakubingelela mfowethu kwi-breakfast show.
7: Hayi siyaphila Mroso. Umiya lokhula emnambithi. Mroso yazi mina abantu engihlala nabo abathandana nobulili obufanayo. So umehluko ngubona la waba ngihlala emalokishini ngiphinde ngihlala emakhaya. Emakhaya abakamukeli kahle njengasemcitsheni kodwa ke uke waba khona umshado wabo abantu bobulili obodwa. Ababehlukene wawuhlukene phakathi kumbono. La ngeke ngibone ukukhulekwe khona kuselokishini ngoba elokishini akekho onenkinga nabo. Kwakhona nje abangani bami la eDD ezakhele. Abekho bacwayayo inkingi iba kuwe mawubajwaye mawumjwayele usuhamba naye nibabili umphakathi utshela ukuthi wena mhlambe nawe uyileyo nsobo uyifihlile baye bacabange kanjani lokho nje kodwa umehluko ukuthi elokishini abana nkinga emakhaya kusekhona abangamukeli ngiyabona.

Yabona ke siyabonga siyabonga kakhulu la kakhulukazi kaduza manje isikhumbuzo bethi ke awunandaba nami impumelelo bithe shayani izandla siyabingelela njengamanje kanti ke angisho ngithi hayi impela siyabonga kumroza novi bathi ke kuye kuthiwe ezinye izifiso ziyaphumelela uyabona ke labalalela bekade becela sibavashe emahostel selizelwa fika lolo suku namhlanje sisakaza bukhoma ehostel lakwaMashu esilabasha kodwa sihlanganisa ama-hostel simabili mathathu sizoyibamba ney'nsizwa njengoba kuyile nyanga nje sibungaza amasiko nobuciko sihamba kulo layini-ke sigqugquzela nje ukongiwa kwamasiko ethu kanjalo-ke sithi-ke namasiko esintu kuningi esiphathela kona umgodla wethu uyasisizela uyazi uma ngibuka la sewukuhle kwala wozani wozani wozani wozani noma ngabe umakhelwane noma nje userawundini lana asinandaba heyi ntokazi nifike nigcobe nigcobe uvaselina nishaya yonke into wakuwabona nginilethe emfuleni engeke ningikhohle nikude ukungikhohla kuphela nje kuphela into esiyishoyo akuphathwane kahle into esizoyisho futhi lasiyigqugquzele abantu besifazane ngifuna ukubona ukuthi nizobaphatha kanjani nje ukuba nesa yabona nikhombise lento esiyicelayo siyicela usuku nosuku siyami intombazane oyibonayo udadewenu ombonayo yebo mhlawumbe umakoti wakho wakusasa ngokwemvume ombonayo mhlawumbe impela uma wakho kuningi nje mthathe njengesihlobo sakho nani-ke bangani.

0: ukuthi uyazongitshela ukuthi ngumgqibelo soyahamba.
1: Oh, niyaphi?
2: Asiyoshaya umoya sithi uncebele kancane.
0: Kodwa phela ungaphatheki kabiki ethabisile ngodaba lalolu hamba.
1: Ayibo. Ngobani?
0: Phela ngisho ngoba phela mina noSithabile siyahamba njengoba kucelwe thina. Lokho kodwa kusho ukuthi wena ke sikhiphe inyumbazana.
1: Pho uyapho Sithabile lo hambo lwenu nokhethiwe?
0: Cha, phela ngathi ucele uNkanye ukuthi sibe khona. Mina ngicela ukhethiwe, kanti uNkanye ucela ukuthi njengoba uSithabile kunalo schoolmate wakhe lo ajwayelene naye. Naye abekhona.
1: Hey, uschoolmate wakhe ajwayelene naye. Ukwena uyamazi lo schoolmate abani?
0: Cha, phela sengimkhosi ngisho igama lakhe kodwa phela ukhethi uthe mhlambe ngizomazi ngombona.
1: Imaki kuse. Ngabukwazi sile ukhethi ukuthi lo schoolmate akhuluma ngaye uyindoda yakhe
3: Sithabile. Kahle Sithabile ubuzile ntabani?
1: Vele uphikani.
0: Yabonaka nje lokho mina kungifuni. Mina kodwa kugode ngikwaziyo. Ngumgqibelo kupha umuntu abangabangani. Akukho lutho olubheka icileni luyokwenzeka lapha.
1: Yes.
0: Waphela ngoba kangizwa kahle lo mpana mase kuthiwa uwenzana nezinto zomathandana lawo kwami.
1: Manje wena Thabani usho ukuthi awunandaba naloko engitshela kona ukuthi uSithabile uqomile.
3: Hayibo.
0: Yabona mhlambe ke mhlambi sona isikhathi ke lesi sokuthi ngikhulume nani nobabili.
1: Papa.
0: Oqala. Nina nzoni ingane. Manje angazi ukuthi ngalokho ngilandelana nani ke ngemumva ukuthi nenzani nobani kanjani kwashe kwacima okubalekile ukuthi yabo mina njengoba nginihlonipha nje. Nani kuzodinga ukuthi ningihloniphe.
1: Yes. Manje usho ukutheni ngalokho Thabani?
0: Yabona njengoba njoba ngitsanana nokhethiwe nje mina. Ngiyamhlonipha. Njengoba ngisafunda isikole naye sangumfundo. Alukho lutho engizokwenza kuyena.
1: Yes.
0: Ngizimisela ukuthi mhlambe yabona amabo uNkosikazi wami ngelinye ilanga. Nani kuma unizoyiphatha ngendlela yokusigonipha, nikhole ibhenini nemzimba yenu sozwane. Uma kodwa kuye kwakhona ukubheka eceleni okwenzakala, kungekho umuntu osekwavela la ekhaya, nisafunda isikole. Ey, into engizonenza yona. Ey, iyoni iphonya nginigankaze nginifinyize nishawe nginishaye ngathi nishawe umphakathi. Ngiyatshela.
4: Ngiyabonga Thabani ngoba nje usucacisile futhi lokho wena Bhutina. Mina ngifisa nje sihloniphe nodadewethu size sibe makhosikazi emizini.
1: Hey, hayish mam. Kazubani kosethe wena usenzo ndini wakoloni uzokushada.
4: Usenzo nde Thabani cela umkhuzi yabona ke. Hawu, akekho nje oshilo ukuthi usenzo uzongishada. Kodwa uma kwenzeka nje sihlukana, angeke ngize ngikhalele lutho mina ngoba uzobe ngingangicozukile indawo. Futhi sayivito.

0: Ah. Tisha wenzuku zokugcina, Tisha usandile. Kamba kanjani bese ngisakwazi?
1: Ah, funny. Ah, kuyancengeka ntona yami. Akufani sa.
0: Yeah.
1: Ah, mina ngihlezi ngikhona wena nje ongasashaya sokuzongivala.
0: Ey, fethi, ey, ube ngimatasa nami la.
1: Ay, bukahlini ubumatasa wenzani? Hawu. Ngiyakubona azu umnothabisele entsukwini. Iyona into kade umatasa ngayo le.
0: Ayibo, mina ungibona ngimnothabisele nini manje futhi?
1: Uqonde ungitshela ukuthi wena selukhu mina nawe sagcinana. Awukaze wena ukhulume noThabiseni.
0: Hayi phela musa ukuhlina mfethu. Hawu. Sengiyakhumbula. Oh ngike ngakhuluma naye yazi.
1: Ubuthini kuyena?
0: Hayi, lalela ntona mina bengimtshela ukuthi umthanda kangakanani. Kanti futhi bengimncenga nokuthi ayicabangise isindaba yakho ukuthi uyamthanda wena.
1: Qondile?
0: Hayi bo mfethu.
1: Wathi qondile.
0: Ey, uthena mfethu angeka kwazi phela ukuthandana nawe ngoba nakho phela kuyimini osho lokho. Uze wagcizelela futhi ukuthi uma ekuthanda uzothandana nawe ngaphandle kokuthi kulokho kukhona abantu abamcefezelayo
1: lecile yabo. Ntwana yami, yazi kuyacaca ukuthi shuthi lengani ngithanda ngempela. Hayi ngithanda ngempela
0: ngani. Hayi bu kahle baba, manje usho ukuthini ukuthi lengani ngithanda ngempela?
1: Hayi bu. Sengiyamchoka phela uThabisile, umuntu wami loyana.
0: Hayi bo baba, senathandana.
1: Usabela nami, useyintombi yami uThabisile. Hawu. Yindaba. Wathuka bo, yindaba kwenze njani?
0: Hayi bu, uthi usoyina, ubuhle lengane edlula la, ukahle mina kunangana nami.
1: Hayi bo Sandile. Yini? Ubungafuni ngithandana nalengane.
0: Hayi bo, baba. Cha. Cha, ngisho njalo mina.
1: Phoyini inkinga Sandile?
0: Ey mfethu cha anginankinga mina awukahle mfethu yini edale uzitshela ukuthi nginenkinga mina mfethu lento ngishoyo
1: ah ekusile lalala musu ungenza islima phela wena senzo ngisho ingane encane sakhasa ingabonakala lolu ukuthi lento engishilo ku ikuthusile
0: hayi kahle musu ukuhlina mfethu twala yami cha phela mina angizona ngitshela ukuthi ngesikhathi ngigcina ukubonana nawe wangitshela ukuthi le ngane yakubhambela home mfethu phela mina bangalindele ukuthi nyamanje ngabe siqomile
1: hey Azangizwa kodwa lento oyishoyo.
0: Ah, mfethu kahlahle ngikushoyo mina ntona nami ukuthi mfethu umphathe kahle uThabisile mfethu. Uze ungisize mfethu ungamenzi lutho.
1: Aw ugula ngempela phela
0: wena. Mfethu awukahle mina ndaza qeda isikole mfethu.
1: Uyahlanyaka manje wena. Ngingathandana nomuntu mnyaka, ngingamenzi lutho. Ey usangene nekhanda. Ey qonya mana uyawugula ngekhanda wena
0: mfethu.

yona nje lento yokuba umahlalela kanje. Hayi ayilungile nesi. Yazi ngabe ngcono nje ube kuthiwa nami ngiyaphuma ekseni ngihambe. Noma nje kuthiwe ngesikoleni njengezingane zami. Noma ke ngiye nje emsebenzini njengomyeni wami. Manje ey ngenzeka kanjani nje lokho ngoba phela umuntu kwaphoqele ukuthi ashiye phansi isikole. Ngenxa yakho ke nje ukulutheka nokubhayiza kokukhula. Hey, yazi bekungcono ngisho ngesikhathi uthoke sajwayela ukufika la ekhaya. Ngoba phela bengikwazi ukuthi ngisixoxe nje iqhubeke usuku. Manje nje hey, yabona lento yokuhlala ngedwa kanje. Ngosiyami kuvele kubuye yonke.

0: Sandile.
1: Oh, kunjani oda mama?
0: Eh, ngiyaphila, ngiyathemba nje ukuthi nosukula namhlanje lokuphethe kahle.
1: Ah, ngoba sengibone wena nje, yonke into ihamba kahle, ngiyiphile. Aw, uyazi phela izolo. Ngibe nesifiso sokuthi ngabuthe nje ukuhlala kancane. Manje uvele waphuma nje usuphuthuma. Ngingakasithona nesikhathi sokuthi ngithi ukuthinta-thinta phela kancane.
0: Ha, Sandile. Uxolo bandla ngalokho. Phela uyazi na ukuthi imthetho yasekhaya iqinile. Ngakho bekumele ngiphuthume bangaze banaka ukuthi ngifike ngesikhathi esingajwayelekile.
1: Hayi, ngiyakuzwa. Eyi kodwa ave ungithokozisile. Yazi ukubona ufika endlini yami phela okokuqala. Phela ukwazi ukubeke lo mlenze wakho umuhle lapha endlini yami. Ewulwenzile lo mnani kodwa usuku lwami izolo.
0: Uyazi njena. Ey, ngiyajabula ke kodwa umusuku lakho lube mnandi ngokuthi ngifike nje endlini yakho isikhashana esincane kangaka.
1: Ey, wenza kahle wakubalula ukuthi kube isikhashana esincanyana. Ngoba ngokuzayo ngizodinga phela ukuthi uthi ukuhlala isikhathi esithe ukuthi xaxa. Phela sike senze izinto zabantu abathanda nawe, yayibo le nto.
0: Ayimbusandile.
1: Oh, kahle.
0: Mina phela ngizazi lezo zinto okhuluma ngazo. Usufuna ukungihlekisa ngabantu manje. Uma ubona ukuthi angizazi lezo zinto
1: mina. Ah, khuleka. Angithi ngikhona nje mina. Ngizokufundisa. Kanti ungasikhathazi. Akuhluphi kangako lokho.
0: Hayi. Ayengeke angibon nje ukuthi kungilungele ukuthi ngenze izinto ezinjalo mina.
1: Kanti khuleka sithandwa sami. Ngeke ngikwenze lutho uma ungakulungeni. Yize kunjalo kodwa kungangithokozisa phela ukuthi uphinde ufike lapha endlini yami futhi uthi ukuhlala isikhathi esijana phela kancane.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Ikhona ke nje ukuthi angazi ukuthi lokho kungenzeka kanjani. Uyazi phela nawe Sandile ekhaya kudlala umthetho uqinile kabi.
1: Hayi, kanti ukhululeka. Ngingalenza mina uhlelo. Ngosuku ukugcina ngalo mina eklasini. Ngingasheshe ngiqede bese wena uyagudu kuye lapha endlini yami.
0: Hayi, bo Sandile. Angeke nikufake inkingeni lokho. Phela mina ngimsaba kami nje uthisha omkhulu madlala.
1: Hayi, khululeka. Ngeke azi ngisho ukwazi. Mina ngizokhuluma no-uncle lapha esangweni ukuthi akakuvulele. Ngifuna ukukhombisa phela ukuthi ngithando kwangempela. Hayi, indaba yokudlala.
0: Hawu kodwa Sandile, yazi, nami ngiyakuthanda kakhulu. Ngikuthanda kwangempela Sandile futhi nje ngiyakhona ukuthi uyangithanda.
1: Hayi, kanti ungakhululeka futhi. Ngiyakuthembisa, akukho okuzowenzeka mina nawe singavumelananga.
0: Hayi, ngijabulisa kakhulu lawo maze Sandile. Uyazi khona sengigohlo ukuza khona. Kunomuntu phela ongitshela ukuthi ukuya kubona uXoxano zami. Uthi nje ngendlela ebenikhuluma ngayo bekhombisa ukuthi uyashela noma niyathandana. Yena.

0: ushiselwa ugogo umugogo esekhona ozala unini. Uma kodwa futhi ugogo engasekho kuye kufunwe esinye isalukazi emindenini. Kodwa engizama ukusho ukuthi kufanele kuhlale kunjalo kungumuntu uphecelezi ngesiNgisi osenior othe xaxa. Nansi ke into eyihlupheke mama Khoza, uthole ukuthi naba abantwana abafana abafana basenoyise emncane. Ubuyise emncane inkosi yami mhlawumbe umuntu oyidlela utshwala mhlawumbe oyinenkinga nani nani. So kufanele ukubona ukuthi ubani oshisa impepho. Kufanele ukuthi ubaba omncane ahamba emsamo afike mhlawumbe asho ukuthi cha egameni likamfo wabo nangu ndodana asemnikeza ngayishisa impepho. Ngoba iyahlupha mama Khoza impepho kakhulu. Uzothi komunye olalele. La ngekho khona umuntu wesilisa, la ngekho khona lutho, ishiseka kanjani impepho na? Umuntu ongasaye ezinsukwini zakhe okuyisalukazi, siyakwazi ukuthi siyishise impepho sikhuphule ngasekhe. Ngiyazi abaningi bayaphika lokho mama Khoza.
1: Uyazi khabazela usasho nje bengivele ngisathi ngifuna ukubuza ukuthi uma yashiye izingane zamantombazane zodwa kwenziwa kanjani? Hayi usuya ngakhona ke impendulweni.
0: Kuyacelwa mama Khoza, ayikho into engakhulunywa nethongo nedlozi ayikho mama Khoza. Ake sibuyele kuthina kabelaphi ke bendabuko manje. Ake sithi ke manje nangu uMaduma uyathwasa uthatha ithongo. Uzoyishisa kanjani impepho? Yingakho ke kuthiwa kuganiswe ini agoniswe ithongo kumbe idlozi lilotsholo bese liganiswa ukuze akwazi uMaduma ukuthi akhe lapha yana ini na akhe akhe indlu kuthiwa indumu. Indumba ihleli ithongo ithi indumba ihlelini idlozi inyanga eza afike nazo agane nazo umalokazana lo seyisangoma la ekhaya usezokwazi ukushisa impepho ngoba akayishisi emsamo wakwamize uyishisa kodwa emsamo kwakhe

0: sizibolele nothembeka zondo
1: uzimdola lo umamkhulu wesizwe
2: useyuthisha eklasini ubuhle bolulu lika thisha zim
3: ubahluphile ka thisha ngendlela engilunge ngayo ngathi ngumuntu onebathina ke ngisho njalo ngcono ngibe kanjalo nginebathini elingadotshozwa ukuthi uma usutobozeleli ususile
2: mina ngicela ukusho engikwazi ngawe abalele bangakwazi uzimu nenhliziyo enhle ngalendlela yokuthi akakunikeza imali yakhe yokugcina sendilokugcina ngci
3: mina ngike ngashaya uanti ngaxoxetha be hayi ngaxoxa usakazweni lezi ngimshaya emgwaqeni
2: Zimu
3: wayenzeni umbuzo wayithinte liphi ibhathini
2: Zimu mine so ixoxe ka anti asiqale la Sanibona ma
4: Yeah
3: uma wami lo shika na uthatha
0: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za Sizipholele ku Ukhozi FM njalo ngolesihlanu ngo 9 kuya ku 12
5: Mina ngibethi ngiyivukela phana nami ngomuntu futhi uma noma ngibhambela ke ngizangazi ngizenzini. Awumazi utheni ngisengathi mina i

Samanje uzoyinqana leyo nke ngisukumi nami ngikhumuli hliwe imali yami siyawala oh ungifusela amagwe bamaningwe.

0: umhlolo yami ke le. Kanti wenze njani ngempela ngale moto?
1: Hayi, tshela mina. Ijwayeleni ukunqaba ungaduma imoto.
0: Lutho. Ayikaze nangelodwa nje ilanga yenze lo mhlolo engezela wona namhlanje.
1: Awuphinde futhi usha okay. Hayi. Iyanqaba ngempela. Hayi angazi ke nami ukuthi kwenze njani kwaphela. Nayo iyakhombisa ukuthi nawo petrol. We, hayi, ngiyaxayeka umuntu ayikazi iyenze lento.
0: Hayi, asiyeke kanjalo.
1: Bima kusho ukuthini uma udaseke kanjalo?
0: Hayi, ngizobiza imoto nginawo vele i-app la ifonini yami. Wena uzongicinela imoto yami nje la.
1: No. Asikho isidingo sokuthi kuze kube kanjalo uzubize enye imoto. Ikhona enye imoto, ngakho uzothatha le yami uhambe ngayo.
0: Hawu bakithi. Ngiyabonga baba omncane.

0: Hey wemkana imnandi wona le inyama yakho.
1: Imnandi.
0: Eh kepha manje angakakhule kahle mkana ngoba iphela kwangitshela ukuthi uhlobo lo linyamazane.
1: Idla.
0: Aw noma ngazi ukuthi ngidlane emgwela. Aw uyabona ukuthi manje uhlala ngami.
1: Mngani wami, kifuna ukethembe.
0: Ngitheke wena ngitshengise phela isikhumba sayo lenyamazane. Kungani ungafuna ukuthi ngisibone?
1: Wabona gogo emngani wami. Abantu abaningi bayalamba lapha ngaphandle. Bathi abayidli inyama yahash, inyama yakati, inyama yaselesele.
0: Hayi bo noma enkwele manje uthini manje ungekhuluma manje ngamaselesele mangathi umuntu ehla la manje hawo. Uvela hleke bani thatha inyama yakho mnkwele thatha.
1: Hawu.
0: Thatha inyama yakho.
1: Yini gogo emngani wami?
0: Sithathe kanti ngempela unjani mnkwele?
1: Hawu. Mngani wami. Akakhe
0: ufe. Wo ubona apho umuntu okaZulu edlisa lesele. Iselesele.
1: Wasimachana yayidla inyama yaselesele.
0: Usabe ukuthina umkhwele. Yini ongidlisa yona? Siphi isikhumba? Yabona sadlali ke manje.
1: Ah mngani wami relax agoge.
0: Yini le kusukuthini manje? Ngibuza ukuthi yini ongidlisa yona umkhwele? Umkhwele madebete.
1: Mngani wami, ingungumbani. Hawu, awuyazi ingungumbani?
0: Ngijike isikhumba sayo umkhwele. Ngijike isikhumba singungumbani le.
1: No sesikhumba mngani wami. Kile, injale.
0: Oh. Yazi bese soxabela ngempela omkhwenya.
1: Ey wena gwala, mngani wami.
0: Ngiyaseleselele mina ngisho lapha ekhaya ngifuna ukulibona. Yazi wena uyipheke kahle man.
1: Wazi gogo, wena mngani wami kwamempela mpela. Akeke ukudlise shevu mngani wami.
0: Hayi abona manje sengikhulekile ke ba. Ya, lalelake. Kahle kahle. Nakho bengikusile lapho kwena wemkhwena.
1: Eh.
0: Nginomqondo okwenzimali la.
1: So machika.
0: Manje njengomngani wami, ngibona ngingangcono sihlanganisa amakhanda yabo.
1: Eh ntate.
0: Kunomhlaba lapha ngaphesheya. Mkhulu. Bengicabanga ukuthi senze ibusiness ngokuthi sidayisele abantu. Sisikele abantu iziza.
1: Hawu. Izindaba ezinhle lezo gogo emngani wami.
0: Ya.
1: Yiza nendaba ngiza ladlaya.
0: Yabona kulalelakhe. Inkinga nje engaba khona ukuthi phela ngokomthetho induna kumele isikele abantu izisa. Ilokho engifuna ukuthi sibonisane kodwa.

0: nabafana emcimbini nayi weekend enkulu esiya kuyona njengamanje uyiphathe kahle wena siswami yezwa ngalale mahotel ungawazi
1: ma dot right umsakazi cause of fame cause amaphiko phiko nje manje la imizuzu ngamashumi amabili nesikhombisa libumbanekele ihotel siyathu ntambama siyakubekelela ke sawubona ubeka indlebe siyajabula ngendlela amangalisayo siyayiqhanyisa iqhayisa siyayiqhenya ngawe ngokuthi nje kuhlala nathi umsakazi cause of fame ukhethe thini igama ngutshata kunjengonina ngangobi isibongo umfana omhle ngamehlo njengonunithembi khaki lapha ngoma ngakwila kwethu kwamadlakazi lapha engafunda khona inkani yasithandwa kamba kahle
0: ushaphu manzuzu ugrand kakhulu umshazi neshete kamaqhoboza yazi utshathe njalo istory lesi ebesisilele njengamanje ke isinqumo esiqephu se 667 laphana uthi umkwena ugoge akadle ilokhu nje inyama yekati
1: ayomadod
0: manje uyidle wena tshathi inyama yekati
1: ubani
0: phela ngisona kunangidliwa kuthi yekati ehashi
1: ngoba kwenze kanjani nje
0: akezwe idle ekati
1: Yebo yami baba.
0: Okay, mhlawumbe mase umuntu adlise yona kodwa angakutsheli. Bese kutshela usidli ukuthi ubudla wona ungenze njani?
1: Hayi hayi.
0: Ngenze njani?
1: Angifisi nokwazi. Into singake siyixabane enkulunkulu wami, into singake singayizwani. Hey, hey, ngiyakutshela inkosi. Hawu, angingazi.
0: Hawu gazi yabayekati.
1: Hawu kahleni bakithi ngeke nganyakuthi ngeke. Ha, ngishela sendle nje ikati, ngikati. Ulidle lutini ngempela.
0: Eshana ngisha magunda nayadliwa.
1: Habe. Ngeke.
0: Moya engcwele. Hayi, okay ke njengamanje ke isikhathi masima ngabe sesinjena nje 29 minutes emva kuwa 3 o'clock la ku Khosi FM nje. Masibuya ngapha ukhona ke uNokwanda Dima nezemigwaqo umkhaba nezemidlalo.
2: Noma ngabe ubani.
3: Akha Sulaiman kupuka lapho mfowethu.
2: Chata noSthandwa Nzusa.
3: Ngiyakuzwa lapho hey.
4: Noma ngabe uyapi, uChata noSthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezincoxo ezihlabahlosile.
5: Hoy man, Mr. Uthi ngithi
4: njalo ngomsombuluko kuye kulesihlalo ngo3 kuya ku6
3: ngizodlala ngamlingeni silima mina
4: ku Khosi FM
2: luhamba phambili
6: ukhosi nje kusekhaya
2: ngosana Moy River ngena ku 92.2
6: sikhona ke la
2: noma uye ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili
7: sanibonani uThabiso Lavish uhleli noTshata noSthandwa
8: on WNB
2: Ezemigwaqo noNokwanda Dima
0: Intalo ke indaba la uthola khona umsakazo uthanda kakhulu Khosi FM sawubona ke emlaleli ngethemba ukuthi la uhamba khona uhamba ngemoto esesimeni esilungele umgwaqo futhi nawe ke ibhande lokuphepha ulifasila ke siqala lapha ngindaba eGauteng njengamanje ke lapha eBedford View makuthi uhamba ngo N3 ubhekene ngizimi siqaphela kunemoto eshayisina lapha ke eLands kahle kahle njena kuthanda ukubanzima kakhulu ngoba bathathu ke olayini abaphazamisekile okusho ukuthi nje incindezi izoba nkulu kakhulu kakhulukazi ngoba umnyakazo ningi esekuvalwe nezikole ngiyacela ngempela nje ukuthi ke uchushe ke kweminye imizila mhlawumbe efana no R24 kanti uma ukuthi ulaphana ke eMidrand ngo N1 ubheke nakhona ke eningizimu cela siqaphele futhi ke ungakafiki uOliphant Fontaine njengamanje ke sizama ukutakula ingozi yemoto futhi ke nakuleyo ndawana kanti ke kamakhelwane eMpumalanga sivinjwe yitruck ke ema ukuthi usemgwenya phakathi kwa Makado no Farafontein ngicela nje ukuthi ke ubathobele ke futhi ke nabaza ukuyatakula kakhulukazi makuthi nje ubheke ngakhona nje ko Middleburg uqapheleke indlela oshayela ngayo ngaphuma ke eMpumalanga sangena phakathi ke kweli kaMthaniya ngilapha nje eMpangeni uJohn Ross Highway yangikhombisa futhi ukuthi siyahamba ngempela makuthi ke ubheke eRichards Bay ugade nje lowo mnyakazo nencindezi elingaphansi kwa bridge lapha ku N2 siphuma eMpangeni singene elaphana ke eningizimu nethi ku M7 ungakafiki laphana ke ku Edwin Swells ugade futhi ngoba sivele i-truck ke kuleyo ndawana usize nje uqalazi mawukuthi ubheke ngase Bluff kanti lapha eMaritzburg ubheke eThekwini ugade ke futhi ngoba ikhona nje leyo nto efuna ukusibambezela imoto eshanga ngalonwabo nje mawukuthi ke ubheke lapha ngase eThekwini kodwa uzoshela kwamanje uzokubona nje futhi ke emva kweindaba zehora lesine
2: ingabe ubambe kwisimiyameya thumela iWhatsApp ku 071 613 667 ukhosi FM luhamba phambili Ezizidimela Ukhosi FM Luhamba phambili
8: asiseleli thuba ngibele lithibo lonke le-WNB abalelibothela abageli bey'timela zeSaplasa Metro Rail kuntambama nazenifathele zona ngalesi sikhathi soqala njengale enyakatho nalo iGoli iy'timela zethu-ke zihamba kahle.

0: Ufuna ukuthini kuyena? Ma ukuthi mhlamba ulalela la khona.
1: Bengifuna ukusho ukuthi lokho akwenzile kungihlukumezile kakhulu ngoba okokuqala ingane akayisupport. Njengamanje ingane ayinama-pampers kodwa yena lokho kuye ku-right. Mina kumele ngicabange ukuthi kumele ngenze njani. Yena ku-right la khona imali yakhe ayiphuza ngotshwala namantombazane.
0: Uyasebenza.
1: Nakhona umsebenzi bengifihlelile usanda kukuthola into bengazani nokuthi ngimise yasebenza ke. Bengithi uma ngicela imali yama-pampers abhoke ngolaka kumina.
2: Bhoke ngolaka. Nhlobonye uyapende yona le. Oh hey, hayi angiyazi ukuthi nje ithini le ndaba mina ukuthi shuthi ukukhulelwa kahle hle ikona kwamcika yena ukuthi uyena ukukhuleliswe wena waseyacikeka yini mhlawumbe.
1: Hayi kushuthi wabe lokho ngamcika ngazi. Kwakumele asho phela.
2: Hayi sesami igolokile siyeza kodwa lo hayi ukuthi mhlawumbe uyaqhathanisa lo nje uyakudelela nje straight. Uyadelela akaqhathanisi nje lo. Wehlise nje umoya ingane isancane nokho 2 months hey angazi ukuthi ngizothini kodwa hayi uma ngabe umoya usaphezulu ungakhulumi naye khulume na kuphela uma ngabe umoya wakho usuwehlile uze mhlawumbe noma kuthiwa yini ayishoyo wena noma ayenzayo kuwena ingeke izinamathele ngoba vele uzobungasena ndaba yeso
0: ngoba kufanele ingane ayinakekele phela yeah
2: all right okay siyabonga kakhulu anonymous
1: all right ngiyabonga
3: Azibambe ngibingelele basazi bam chatha lapho ke chatha lapho nosithandwa Nzuza hey bafowethu lomnandi uhlelo le ntshisa amabhodwe bafowethu hey mina bafithi iyangehlela into enje ngaleyo hey uma wenze kahle athe ungcono kunosibani bani hey hayi ngibona nje ukuthi hayi mhlangenza kabi futhi uyawushuka la ayikwatsela ngalimbe ngageja hey wathi ayingcono sibani bani la nje ngathi ngithwele kanzima la ngathi ngithwele uthela kunomoya ngavele ngathi nje Shona khona. Same time. Kwavele kwaphela kanjalo nje. Masika sokudlala tjatha.
0: Manje
3: danko.
2: Usuthwele uthela kunomoya.
0: Geke bakwi.
2: Ucabanga nje uthela.
0: Hayi,
2: uzokusika uthwele upheshilo womoya.
0: Cabanga.
2: Kanti bafethu kwenza indlela yenzayo lapha emjolweni ngempela. Indlela yenzayo ngempela.
4: Yilon lephilwa.
2: Biloni lena ngempela.
0: Kuyenziwa le nto ungenza kwethu. Hayi yenziwa bakithi. Siyazi abantu banama ex kodwa awulokothi wenze kanjalo
2: kwenze futhi nje uma nje umuntu esifazane uma ubuzwa ama ex akho akufanele adlule iminyaka yakho u5
4: uthathi 5
2: ay cha ngadluli sengithi phela ngaba ngithi 1 yeah nje khona yena wathi ex yakhe nje kubabuye ngane ngoba at least khona ubufakazi ukuthi use yabo laba nje abeya ngabazi kwakubazi ay wathi nje akabazi kwakubazi
0: yazi ukuthi ngikhecile njengoba ngibona ngiyanibuka
4: asethu u3 khona ubaba wengane khona lona waqala ngaye ke yawa kusafa bese kuba
2: uyena
4: ungowesithathu wena nje
2: ungowesithathu uthi manje lokuzoloku ubala
0: angini niyabona ukuthi anifani ngempela nathi
2: ngani
0: hon kwani lanikhumbula khona ukusifani khona niyathanda ukuyiqhathanisa nathi
2: cha siqhathanisa bese
0: nje
2: kodwa
0: hey njengoba nisho kanjena nje ufakazike lobo niyazi asifani angithi niyazi hey
2: nokwenta
0: Sambeke sekunowana asifani niyazi bekeni la ingqondo nini asifani
2: kodwa mina yeqi
0: asoze safana futhi
2: okusalayo
0: njengoba imini ngiqiwe emhlanini asifani niyazi
5: ezemigwaqo nonokwanda dima
4: Akese ngivalelise bafethu ngicela nje eGauteng makuthi usesentini ngicela unikeze imizuzu engamashumi amathathu ku M1 ubheke enyakatho phakathi kwa Graystone uziyofika lapha ku Baklu ay incindezi nje nesiminga minga esisho phezulu ke ngicela nje ukuthi ke unikeze imizuzu nje ngoba sengishilo u30 kanti makuthi uhamba kumzila omkhulu ke ubheke eGoli ngibheke ngaseThekwini ku N3 Van Rienen Harrismith uhamba kahle kodwa liguqubele makuthi ke uhamba phakathi kwa Sesidara nase Heidelberg uyisiza ke ugade ijubane oshayela ngayo amalambo ke futhi ke siwasebenzise ngangena ke phakathi kwaMthaniya ngena ngalaphana eCamperdown ku-N3 ubheke eThekwini sizamutakula ingozi yemoto ke ungakafiki laphana ke kuMlaza Road ilapho ke njengamanje ke esithwele kanzima kodwa ke kuyasetshenzwa futhi nakhona into yokusiza ukuthi nje ubambe u-R103 kanti futhi makuthi uhamba ngo-M13 usuke Pine Town ubheke eThekwini ungakafiki laphana ke eSherwood nakhona futhi kunemoto eyisanda kushayisana nje leyo ndawana kizofuna ukuthi nje udlule ngesineke ugade ijubane lakho kebo eThekwini ku N2 ubheke eningizimu sizama ukutakula ingozi yemoto emva kwa Queen Nandi ilapho ke futhi nakhona ke esithanda uthwala kanzima nangubambezeleka nje okusho ukuthi nje uyobamba u M4 indawo nje eyinkinga nje iyo elaphana ke ngakwi off ramp engena e Blue Lagoon makuthi ubheke ngasekabeni dorobha yethe kodwa nje ngale kwalokho

0: Namhlanje kwena ke mlalelo Khoza FM impela ngingomunye wabantu abathi inhliziyo yakhe ijabule kakhulu ikakhulukazi ngoba njengoba ke kunamhlanje nje sikhuluma ke nombhali wezincwadi lapha ke uGugu Mjilo yena ke namhlanje ubethula incwadi yakhe ngokusemthethweni eyithule ke lapha ke kumtapo olwazi wasemgungundlovu edolobheni lasemgungundlovu zikhona ke icukuthwane bezikhona uGugu ke Mjilo yena ke sokhuluma naye namhlanje ngale kuchitha isikhathi asikubingelele Gugu sekumukele emsakazweni uKhozi olumaphiko phiko
1: ngamazamazo abatikile bohlelo kanye nabalali boKhozi FM siyabingelela kusihlwa
0: mhlambe ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nosuku lwanamhlanje ngiyazi ukuthi umcimbi ubumkhulu kakhulu umcimbi obuhanjelwe ke zicukuthwane noma zikhulu zisiqhamukana kuhulumeni mhlambe nikeza nje umlaleli kafushane umlando wakho uqhamuka kuphi uzalwelwe kuphi nanokuthi mhlambe umchazele futhi umlaleli ukuthi ukukhubazeka kwakho kuluhloboloni
1: Ngiyabonga Podcast. Ugugu Mjilo uzalelwe eHlokozi ngeminyakeni yama-90s. Ngakhula khona ngaze ngaba neminyaka eyishumi nambili. Sese ngineminyaka eyishumi nambili umndeni wa-decide ukuthi no noma wathatha isinqumo sokuthi ayi akeufuduke uyele ngasendaweni la uzokwazi ukuthi intuthuko mhlampe ihleze isheshe ifike. Ngenxa yesimo sami sokukhubazeka ngoba ekhaya lakade kwakhiwe khona mhlawumpe mavuzo uzoba nalo isithombe emqondweni ukuthi iy'ndawo zasemakhaya even noma namanje azikakayitholi kahle ingqalasizinda esezingeni esilibonayo emadolobheni nala sihlala khona yize-ke ekhaya la sasuka eHlokozi saya khona kungasilo idolobha kodwa ngenhlanhla kaNkulunkulu sakwazi ukuthi sisuke endaweni ethe ukubangconywana nekwaziyo ukuthi yengamele noma yamukele isimo sami ngoba lasasuka khona eHlokozi imoto yayingangeni shungeni ugesi wawungekho so la sikhona njengamanje endaweni yaseScottsbluff esigodini sakwaCele eShonkweni ngaphansi kwenkosi uCele imoto iyakwazi ukuthi ingene so ngiye ngakhulela khona ngaze ngaba mngaka kule minyaka engikuyo kodwa-ke kuthe nje imfundo nangamathuba emsebenzi ngabe sesengiphenduka-ke umhlali wasemaritzburg njengoba sengumhlali wasemaritzburg njengamanje
0: ngiyafisa ukuthi umnikeze isithombe umlaleli ngokukhubazeka onako
1: ugugu uzalwe ekhubazekile engakwazi ukuhamba akusiyo mhlawumpe into ekuthiwa yehla noma isehle sangehlela ezingikhula noma ngiphila kuyisimo nje engazala ngaso ngazala ngingakwazi ukuhamba kuye kwathi uma sengikhula nje ngasebenzisa isihlalo esinamasonto lesi engisasisebenzisa namanje
0: asingene usixoxele ngesikhathi usafunda ngifuna ukuyothola le nto yokuthi leli vuso lokuthi uzube umuntu obhalayo njengoba namhlanje ubuyethula incwadi yakho ikungene nini le ake sikubheke usesesikoleni
1: ngi-Alexander Mabuso ngineminyaka e-12. Ukhona esikubiza ngo-festive second year. I think manje sikubiza ngama-grade o-grade R, grade 1, grade 2. Angikufundanga mina. So mina alokufunda nje ka-standard 1, which is u-grade 3 ngolimi lwasemzini. Alokufunda u-standard 1 ngineminyaka e-12 eNyomandla Primary School eseHlokozi. Ngafunda khona unyaka wodwa ngasuka khona ngaya eHarding Special School eseHarding ngaphansi komuzi wabantu local municipality mangaphosisi ngafunda khona iminyaka emibili ngenza ustandard 2 nostandard 3 kutheke ekhaya ngoba sekwakhiwe eScottsbluff ngabuya eBoarding School nangenxa yokuthi bevele yayibiza njeke sikubalekele lokho ngoba wenzekho umuntu osebenzayo ekhaya ngaleso sikhathi ngangifunda nje ngemali yami yesibonelelo sikahulumeni ngabuya ngayofunda eShonkweni primary school eseduze nokho nasekhaya ngafunda khona ustandard 4 nostandard 5 e-high school ngiye ngafunda eGugulethu high school ekhona eMandawu khona futhi endaweni yaseScottsbluff ngafunda khona ibanga u standard 6 ngaze ngawuphothulwa khona umatikuletsheni ngonyaka ka-2012. Ngithema ngiphothula umatikuletsheni ngenhlanhla kaNkulunkulu, ngakwazi ukuthi ngiphase kahle, ngangena e-university ngo-2013, ngenza i-degree yami yokuqala, which is i-Bachelor of Social Sciences in Government, Business and Ethics, engiyiphothule ngo-2015. 2016 ngiye ngenza i-honors kwi-International Relations, engayenzi unyaka owodwa. Unyaka olandelayo lapho ngabe sengenza i-masters kwi-political science, yona-ke engiyiphothule ngo-2019.
0: Le yokubhala-ke isikungena nini lesi sifo, ngoba nayo engathi isifana le nto yokubhala?
1: Isifana mavuso, kodwa ngicabanga ukuthi umthelela wazo noma iy'mpawu zazo zingene kakhulu. Uyabona, uma ukhubazekile mavuso, kunemibuzo eminingi eyayilandele ekuphileni kwakho nje, futhi le mibuzo awuyitholi ulindele. Kuyenzeka nje uyithole ungalindeli, ngisho ngathi uhamba, ngisho ngathi uthanda uhambe emoli, kodwa noma ngathi uhambe ungathandi ukuthola leyo mbuzo, uzowuthola kodwa ngalolo suku. Omunye zabe ngicela umbuzo wakhutsha kuyayini, wazalwa ukhubazekile, manje njengoba ukhubazekile nje usizwa kanjani ngempilo? Ngabona kungcono ukuthi yazi mhlampe le nto ake ngiyibhale phansi, abantu bayifunde ukuthi ugugu uzalwe ekhubazekile wakho uphila kanjani njengomuntu okhubazekile. Lesi sifo-ke bengiloginaso, kodwa ngithi hhayi, ngasiziba. Kuthe ngo-2020 saba nesinye isifo se-COVID, isifo esasinzima kakhulu mavuso, esapho ukuthi abanye babasebenzi bahlala emakhaya ngenxa yokuthi iy'nto ey'ningi ezenzakungenziwe. Kwanginikeza isikhathi-ke mina ukuthi, ngoba nginesikhathi sokuthi ngihlele ekhaya, angikho emsebenzini, ake ngenze enye into ngaphandle kokuthi ngihlale nje ngingazi ukuthi ngenzani, ngichithe isikhathi sami ngihleli ngingazi ukuthi ngenzani. Kwanginikeza lelo thuba, ngaye ngayibhala incwadi yami, futhi akungithithanga i-traffic. And ngeke uze uqhole mavuso ukuthi ngangiyibhala nje, ngibhala efonini, mangiyihlalele, ngisho ngiyihlalele esofeni, sibuke i-TV, ngingenela, uyabona-ke amafoni esimanje sonele zinto zokuthi ukwazi ukwenza ama-note, ngibhale ngibhale, uma sengithathe i-laptop ngithathe ngikhiphele khona. Yaze yaphuma njalo incwadi, kwaphuma incwadi ephelele ngo-December 2020, ngayi-publish njengoba kade kuyima ithulwa ngokusemthethweni kusuka kuthandi besithula emdoni ngasekhaya. Namhlanje sayithula la eNgungundlovu, njengoba ngolwesihlanu-ke sihamba siyoyithula eNyukhasela futhi.
0: Ngiyakuzwa. Banikeza abalaleli isihloko sencwadi, ukuthi isihloko sayo sithini, nanokuthi bese ubanikeza lokho engizothi kuthi makube isamari ncane ezokwenza ukuthi baphoqe. Ngithi asilifake udobo manje ukuze bahambe bayithole le ncwadi.
1: Isihloko sencwadi mavuso sithi akulahlambeleko ngokufelo. Njengoba bento engingashaqaleni ukuthi ukukhubazeka kwemavuso akuyona into elula. Awulali uvuke uthi hayi ngiyayamukela-ke le namhlanje. Ineyngqinamba ney'gaba eziningi ezahlukene. Mina njengogogo azalwe ekhubazekile, nomuntu ozokhubazeka esephilile impilo yokukhubazeka uma esengenela kulelo hlangothi lempilo lokukhubazeka, indlela esizoyamukela ngayo ayizufana. Kanjalo nemindeni yethu, indlela ezosamukela ngayo ayizufana. Noma ngathiwa nami ngazalwa ngikhubazeka, nomunye kwazalwa ekhubazekile, kodwa umndeni wakhe indlela emamukele ngayo ayizufana, ngenxa yenselelo ukukhubazeka okuza nayo. Le ncwadi ikunikeza into yokuthi sekwenzeke konke, kodwa yini enye futhi ekumele yenzeke, futhi kumele yenzeke kanjani. Wena njengomuntu okhubazekile, lokho kumele ukwenze. Emva kwalokho sekwekwenzekile, yini ekufanele uzitshele yona emqondweni ukuthi uzokwazi ukuyenza. Uma usuzitshelile, mese uchaba indlela noma uhlahla indlela yokuyenza leyo nto mavuthi, ngoba uma uzohlehla ubheke ukuvuka ngiye esikoleni bengingafani okwami nokwakho, ukuthi hhayi uyavuka uyageza uyahamba uye esikoleni. Okwami kuxike kakhulu ebantwini abaseduze kwami nebantwini ekade ngipila nabo, kusuka endenini kuze kuphumela ngaphandle esikoleni ey'nganeni bengifunda nazo kothisha, uyayibona lonto. So kumzali onengane ekhubazekile, enganeni ekhubazekile, ngifisa incwadi idwebe isithombe sokuthi okay ukhubazekile, kodwa ekukhubazekeni kwakho yini efanele ilandele ngaphezu kokukhubazeka kwakho ukuze impilo iqhubeke ekugcineni kosuku.
0: Ngamafuphi le ncwadi ifanele iwona wonke umuntu, kungabe lo ongakhubazekile nalo okhubazekile, ukuze kuhlangane wonke lo muntu makathola ulwazi ukuze akwazi ukuthi kwaye nalo ongakhubazekile uhlangana kanjani nalo okhubazekile ukuze impilo ikwazi ukuya phambili.
1: Kunjalo Mavuso, ngoba kwesinye isikhathi ngiye ngithi mina akufanele sonke sibokholwa ngokubona njengoTomas. Kunezimo okufanele ukuthi ungakadluli kuzona, kodwa uzifunde ukuthi umshengu udlulile kulesi simo. Mina sisihle ngiyafisa ukufunda kusona, kodwa uma kuyisimo esingesihle mina nje sigwema kanjani njengomuntu ophilayo ukuthi ngingabe ngisafika-ke mina laphaya ngidlule. Kanjalo nokukhubazeka, usufikile kona, ukwamukela kanjani, usebenzisana kanjani nakho impilo yakho against ukukhubazeka ukuthi iye phambili. Uma ungakafiki, ngoba sizokhumbula njengokuthi ukukhubazeka kuyinto efikela nombazi, iningi futhi izimo, khona ukugula, khona iy'ngozi, kuningi. Ake sikhulume nje ngey'ngozi, sithathe sibuke iy'ngozi ukuthi wena ingozi uyigwema kanjani engagcini sikubeke ekukhubazekeni. Uyayibona lodwa
0: ngiyakuzwa.
1: Ukugula nokudlala sikuvikela kanjani ukuthi singafiki ekukhubazekeni, ngoba ungathi udlala ukhahlela ibhola usuke.

0: ukhethiwe yazi ngitshela ukuthi ngumgqibelo soyahamba.
1: Oh, niyaphi?
2: Asiyoshaya umoya sithi uncebele kancane.
0: Kodwa phela ungaphatheki kabi ke Thabisile ngodaba lalo luhamba.
1: Ayibo. Ngobani?
0: Phela ngisho ngoba phela mina noSithabile siyahamba njengoba kucelwe thina. Lokho kodwa kusho ukuthi wena ke sikhiphe inyumbazana.
1: Pho uyapho Sithabile lo luhambo lwenu nokhethiwe?
0: Cha, phela ngathi kucele uNkanye ukuthi sibe khona. Mina ngicela ukhethiwe kanti uNkanye ucela ukuthi njengoba uSithabile kunalo schoolmate wakhe lo wajwayelene naye. Naye abekhona.
1: Hey, uschoolmate wakhe ajwayelene naye. Ukwena uyamazi lo schoolmate abani?
0: Cha, phela sengimkhohle ngisho igama lakhe kodwa phela ukhethi uthe mhlambe ngizomazi ngombona.
1: Imaki kuse. Ngabe ukwazi sile ukhethi ukuthi lo schoolmate akhuluma ngaye uyindoda yakhe Sithabile.
3: Kahle Sithabile ubuzile ntsabani?
1: Vele uphikani.
0: Yabona ke nje lokho mina kungifuni. Mina kodwa kugode ngikwaziyo. Ngumgqibelo kupha abantu abangabangani. Akukho lutho olubheka icileni liyokwenzeka lapha.
1: Yes.
0: Ba phela ngoba kangizwa kahle lo mfana mase kuthiwa uwenzana nezinto zomathandana la kwami.
1: Manje wena Thabani usho ukuthi awunandaba naloko engitshela kona ukuthi usithabile uqomile.
3: Hayibo.
0: Yabona mhlambe ke mhlambi sona isikhathi ke lesi sokuthi ngikhulume nani nobabili.
1: Papa
0: oqala. Nina nzoni ingane. Manje angakwazi ukuthi ngalokho ngilandelana nani ke ngemumva ukuthi nenzani nobani kanjani kweshe kwacima okubalekile ukuthi yabo mina njengoba nginihlonipha nje. Nani kuzodinga ukuthi ningihloniphe.
1: Manje usho ukuthi ngalokho Thabani.
0: Yabona njengoba yoba ngitsana nokhethiwe nje mina. Ngiyamhlonipha. Njengoba ngisafunda isikole naye sangumfundo. Alukho lutho engizokwenza kuyena.
1: Yes.
0: Ngizimisela ukuthi mhlambe yabona amabo kusikazi wami ngelinye ilanga. Nani kuma unizoyiphatha ngendlela yokusigonipha, nihloniphenine nemizimba yenu, sozwane. Uma kodwa kuwe kwakhona ukubheka eceleni okwenzakala, kungekho umuntu osekwavela la ekhaya, nisafunda isikole. Eh, into engizonenza yona. Eh, yiyoni ibhonya nginigankaze, nginifinyize, nishaye ngathi nishaye umphakathi. Ngiyatshela.
4: Ngiyabonga Thabani ngoba nje usucacisile futhi lokho wena Bhutina. Mina ngifisa nje sihloniphe nodadewethu size sibe amakhosikazi emizini.
1: Hey, hayish mami. Kazubaniko sethe wena usenzo ndini wakoloni uzokushada.
4: Usenzo nde Thabani cela umkhuzi yabona ke. Hawu, akekho nje oshilo ukuthi usenzo uzongishada. Kodwa uma kwenzeka nje sihlukana, angeke ngize ngikhalele lutho mina ngoba uzobe ngingangicozukile indawo futhi sayivito.

0: Ah. Tisha wenzuku zokugcina, Tisha Sandile. Kamba kanjani mfethu ngisakwazi?
1: Ah, funny. Hayi kuyancengeka ntwana yami. Akufani sa.
0: Yeah.
1: Ah, mina ngihlezi ngikhona uwena nje ongasashaya isukuzongivala.
0: Ey mfethu, ey bengimatasa nami la.
1: Ayi bukahlini umatasa wenzani? Hawu. Ngeke ngakubona azu umnothabisele entsukwini. Iyona into kade umatasa ngayo le.
0: Ayibo, mina ungibona ngimnothabisele nini manje futhi?
1: Uqonde ungitshela ukuthi wena selukhu mina nawe sagcinana. Awukaze wena ukhulume noThabiseni.
0: Hayi phela musukuhlina mfethu. Hawu. Sengiyakhumbula. Oh ngike ngakhuluma naye yazi.
1: Ubuthini kuyena?
0: Hayi, lalela ntona yami mina bengimtshela ukuthi umthanda kangakanani. Kanti futhi bengimncenga nokuthi ayicabangise isindaba yakho ukuthi uyamthanda wena.
1: Qondile?
0: Hayi bo mfethu.
1: Qondile.
0: Ey, uthena mfethu angeka kwazi phela ukuthandana nawe ngoba nakho phela kuyimini osho lokho. Uza wagcizelela futhi ukuthi uma ikuthanda uzothandana nawe ngaphandle kokuthi kulokho kukhona abantu abamcefezelayo
1: lecini. Ntwana yami, yazi kuyacaca ukuthi shuthi lengani ngithanda ngempela. Hayi ngithanda ngempela lengani.
0: Hayi kahle baba, manje usho ukuthini ukuthi lengani ngithanda ngempela?
1: Hayi bu. Sengiyamchoka phela uThabisile, umuntu wami loyana.
0: Hayi bo baba, senathandana.
1: Usabela nami, useyintombi yami uThabisile. Hawu. Yindaba. Wathuka bo, yindaba kwenze njani?
0: Hayi bu, uthi soyina, ubuwe lengane edlula la, ukahle mina kunangana nami.
1: Hayi bo Sandile. Yini? Ubungafuni ngithandana nalengane?
0: Hayi bu, baba. Cha, cha ngisho kanjalo mina.
1: Pho yini inkinga Sandile?
0: Ay mfethu cha anginankinga mina awukahle mfethu yini edale uzitshela ukuthi nginenkinga mina mfethu lento engishoyo
1: ah ekusile lalala musu ungenze slim phela wena Sandile ngisho ingane encane sakhasa ingabonakala lolu ukuthi lento engishilo ku ikuthusile
0: hayi kahle musu ukuhlina mfethu lami cha phela mina angizona ngitshela ukuthi ngesikhathi ngigcina ukubonana nawe wongitshela ukuthi lengane yakubhambela ho mfethu phela mina bangalindele ukuthi nyamanje ngabe siqhomile
1: hey Azangizwa kodwa lento oyishoyo.
0: Ah, mfethu kahlahle ngikushoyo mina ntona nami ukuthi mfethu umphathe kahle uThabisile mfethu. Uze ungisize mfethu ungamenzi lutho.
1: Aw ugula ngempela phela
0: wena. Mfethu awukahle mina ndaza qeda isikole mfethu.
1: Uyahlanyaka manje wena. Ngingathandana nomuntu mnyaka, ngingamenzi lutho. Ey usangene wena ekhanda. Eyiqonya mana uya ugula ngekhanda wena
0: mfana. Kahle baba.

manje lento yokuba umahlalela kanje. Hayi ayilungile nezi. Yazi ngabe ngcono nje ube kuthiwa nami ngiyaphuma ekseni ngihambe. Noma nje kuthiwe ngiyesikoleni njengezingane zami. Noma ke ngiye nje emsebenzini njengomyeni wami. Manje ngenzeka kanjani nje lokho ngoba phela umuntu waphoqele ukuthi ashiye phansi isikole. Ngenxa yakho ke nje ukulutheka nokubhayiza kokukhula. Hey, yazi bekungcono ngisho ngesikhathi uthoko esajwayele ukufika la ekhaya. Ngoba phela bengikwazi ukuthi ngisixoxe nje iqhubeke usuku. Manje nje hey yabona lento yokuhlala ngedwa kanje. Ngosiyami kuvele kubuye yonke imicabango.

0: wena Sandile?
1: Oh, kunjani kodwa mama?
0: Ey, ngiyaphila, ngiyathemba nje ukuthi nawusukula namhlanje lokuphethe kahle.
1: Ah, ngoba sengibone wena nje, yonke into ihamba kahle, ngiyiphile. Awu, uyaziphele izolo. Ngibe nesifiso sokuthi ngabuthe nje ukuhlala kancane. Manje uvele waphuma nje usuphuthuma. Ngingakasithoni nanesikhathi sokuthi ngithi ukuthinta-thinta phela kancane.
0: Hawu, Sandile. Uxolo bandla ngalokho. Phela uyazi na ukuthi imithetho yasekhaya iqinile. Ngakho bekumele ngiphuthume bangaze banaka ukuthi ngifike ngesikhathi esingajwayelekile.
1: Hayi, ngiyakuzwa. Eyi kodwa ave ungithokozisile. Yazi ukubona ufika endlini yami phela okokuqala. Phela ukwazi ukubeke lo mlenze wakho umuhle laphana endlini yami. Ewulwenzile lo mnani kodwa usuku lami izolo.
0: Uyazi njena. Eyi, ngiyajabula ke kodwa uma usuku lakho lube mnandi ngokuthi ngifike nje endlini yakho isikhashana esincane kangaka.
1: Ewenza kahle wakubalula ukuthi kube isikhashana esincanyana. Ngoba ngokuzayo ngizodinga phela ukuthi uthi ukuhlala isikhathi esithe ukuthi cha cha. Phela sike senze izinto zabantu abathanda nawe, uyayibona le nto?
0: Hayi ngikusandile.
1: Hawu kahle.
0: Mina phela ngizazi lezo zinto okhuluma ngazo. Usufuna ukungihlekisa ngabantu manje. Uma ubona ukuthi angizazi lezo zinto
1: ngini. Ah, khuleka. Angithi ngikhona nje mina. Ngizokufundisa. Kanti ungasikhathazi. Akuhluphi kangako lokho.
0: Hayi. Hayi ngeke angiboni nje ukuthi kungilungele ukuthi ngenze izinto ezinjalo mina.
1: Kanti khuleka sithandwa sami. Ngeke ngikwenze lutho uma ungakulungeni. Yize kunjalo kodwa kungangithokozisa phela ukuthi uphinde ufike lapha endlini yami. Futhi uthi ukuhlala isikhathi esijana phela kancane.
0: Hayi, ngiyakuzwa. Ikhona ke nje ukuthi angazi ukuthi lokho kungenzeka kanjani. Uyazi phela nawe Sandile ekhaya kudlala umthetho uqinile kabi.
1: Hayi, kanti ukhululeka. Ngingalenza mina uhlelo. Ngosuku okugcina ngalo mina eklasini. Ngingasheshe ngiqede bese wena uyagudu kuye lapha endlini yami.
0: Hayi, bo Sandile. Angeke ngikufake inkingeni lokho. Phela mina ngimsaba kami nje uthisha omkhulu madlala.
1: Hayi khululeka. Ngeke azi ngisho ukwazi. Mina ngizokhuluma noankele lapha esangweni ukuthi akakuvulele. Ngifuna ukukhombisa phela ukuthi ngithando kwangempela. Hayi indaba yokudlala.
0: Hawu kodwa Sandile. Yazi nami ngiyakuthanda kakhulu. Ngikuthanda kwangempela Sandile futhi nje ngiyakholwa ukuthi uyangithanda.
1: Hayi kanti ungakhululeka futhi. Ngiyakuthembisa akukho okuzowenzeka mina nawe singavumelananga.
0: Hayi ngijabulisa kakhulu lawo maze Sandile. Uyazi khona sengikhohlwa ukuza khona. Kunomuntu phela ongitshela ukuthi ukuya kubona uXodano zami. Uthi nje ngendlela ebenikhuluma ngayo bekhombisa ukuthi uyashela noma niyathandana. Eh.

0: Makina se. Abu yanga na ma wasama na wana zinole tolele.
1: Ausa oga.
0: Giyamtandu mama wakakta.
1: Aibo stabila ush. Uputa.
0: Yes ama. Gisa so tola nampel.
1: Auga.
0: Ama.
1: Besang mangele yas. Ni buza njugu saibo namchanja wa figa wetu. Nangahambisana kwenze njani?
0: Yebo. Sawubona ma.
1: Awuyebo Thabi. Yazi ufika nje intombazane ngikhuluma ngawo ukuthi hayibo ukuphi namhlanje.
0: Hayi, kanikhululeka mangikhona. Ngisayoshintsha ma.
1: Hayi kulungile mntombazane.
0: Hawuyini manje? Wa mongu nje yini Thabi? Hawu. Yini? Kuphela ngiyaxolisa phela ukuthi ngizama ukuthi ngizenze umuntu omdala kunawe. Hawuyini manje? Ufisa umoya ngithandi makunjini
2: kanti khululeka ke nje sithakhululeka shem mina sengidlulile lapho
0: ngondoke yebo phela sisana ngithandi kwangempela ukuthi kulokhe ke nje ukubambeleleke manje kulento ebengisho hawu hey even ngiphathe kahle nje ngempela
2: eh masitha uyabona njengoba ngikutshela nje ukuthi owakwalinda umntwana osedlulile lapho buka ndlulile mina lapho manje
0: ah sisiza ah phikiswe
2: buka I cross my fingers.
0: Right. I got balikile ke kodwa Thabi sisama ukuthi njena ungenzi nje into engakudalela inkingi empilweni yakho.
2: Sithabi, khululeke ugcwala ubhavu mntakama. Mina ayikho into engayenza ingidalela inkinga.
0: Oh, akuphela bengifuna ukubona. Ngifuna ukuthi nje mina ungithembise mntakama ukuthi kusukela manje into nento ozoyenza uzobuyenza ngoba uyicabangisile futhi ubone ukuthi kuyinto efanele. Ungenzi ngokudinga.
2: Sasa. Khululeka njengoba ngitshela nje ukuthi sengicabangisisile ngiqedile.
0: Hayi ngiyabonga sisami ngabe usungqumile futhi ukuthi kusukela manje yini uzobuyela
2: kusukela phambili. Khululeka sengiphumile nje futhi nesinqumo sengimqomile mina uSandile.
0: How? Thabi.
2: Ngiyamthanda.
0: Utha.
3: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM.

0: umuthithile obo ukuvusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usula athethemanga kanani uyavusa
1: usho ukuthi kule sifo samnjani ngangivusa kodwa
0: lalela nazi izifo lapha wena uvula inhliziyo ukuvuvukela komzimba
1: hayibo
0: ibhande nezinso iBP nezinye ke izifo foyilaphayo
1: uphuzwa kanjani lo muthi
0: uphuza kabini ngosuku ngiyatshena umshubo
1: imake ngididake ngiphelile phela mina ngazubhoka
0: ubhoko phela lakho bekungasesikhwili
1: ungitshelani
0: angaze ngisebenzile
1: ubhoko phela umuthi othithi
0: ya
1: uvusa imizwa imeqi ngo
0: kahlesifazane
1: nabesimizwa
0: yehene kanti sitholakala kulezi inombolomo 079-960-7370 kanti ongakabhali
1: benhlapheka ipeni
0: lalela ngithe
2: 079-960-7370
3: yazi ukuthi kubuhlungu kangakanani kakhulukazi ke kubantu basifazane uma ubukwaliphase nje igama lokuthi engathi kuyagogeka ayi yabo nje mina ngisengayo ngisho emhlangeni ngowami umzimba
2: mangabe ngithi kuwe ayi cha futhi gugu othandayo ngiyakudelela
3: no awungideleli uma ufuna ukuyiphakamisa phakama vusilele ntombo thatha lowo mkhaba lowo ushutheke kujin
2: yebo
3: dayinwele zibe orange
2: yebo baby yebo
3: ufake izindyo faka
2: yebo
3: kodwa nje
2: benyezana nje ucobezele
3: kodwa keke phela ungalwisani nabazukulu
4: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo-12 kuya ku-3 ku-Ukhozi FM.

0: ubuhle beAfrika. Nakho ebekwenzeka ngujabulo jule.
1: Hayi mina umabhala ngenkebe sodika.
2: Oye nela amabhala ngentshebe kanjani? Ngiyalithanda.
1: Hayi lo msizo lelo kwafuna.
2: Ah ubakithi.
3: Hayi nomkhosi ngisacela nje ukubingelela lapho kuNkulumalanga lapho. Sinamsodida kwethu.
1: Amen kunjani bo?
3: Siyaphika ngcongo lami ngisiye ngenkani mdala mkhulu yabona mothi hala hala.
1: Sibonga mina makhosi.
2: Siyabonga shefe Zakarenti. Abathandi bomculo wakho uyabathanda na.
1: Ngiyawathanda amakhastomami.
2: Awakuthiwa amakhastoma.
1: Ngizacala ukuchaza. Hallo, ngizacala ukuchaza. Yebo, ngiyoba ngithi amakhastoma abantu abathenga umculo wami amakhastomami lawo.
2: Okay.
0: Jabulujule no Lady D. Kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini.

0: ngayo uthi you belong to me kumsakazo Khozi FM usiletha ku 37 minutes past 11 o'clock uthi nje ungowami khona la kubuhle beAfrica phambi kwakhe ngikunikeze uEric Wananina ubethi choka lalela uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje minigama nguneliswa kamhlongo uhlelo ubuhle beAfrica uhlelo keleli esikudlela khona umculo waseAfrica yonke asigcini nje lapho ke kodwa ke sixhumanisa ke namasiko sixhumanisa nabantu sixhumanisa nabaculi sixhumanisa nendawo ezase Africa nje sihlele siqhajayo ngoba Africa sihlelo lapho khona esitshengisa ukuyiqhaja nokuyithanda singama Africa inhlanga ehlukile zase Africa ngisho noma ngabe kuthiwa West East njonga badengisho North West nje Africa yonke izinto zonke zase Africa uyithola la uzizwa la kubuhle be Africa elinye iculo ke dlalile ke bekuyiculo elimnandi kakhulu iculo la Ariola ubethi Nando uma ngabe uvula umsakazo wakho manje nje hay sekukuningi ngokuphuthila isikhathi sami nawe sesisincane kakhulu ke kodwa ke besixhumana besithi xhumana Africa kwixhumana Africa ke besixhumana ke nomsunguli we I am Xhosa uLondiwe ke owenza imvunulo aphinde adayise imvunulo yakwa Xhosa kusasa iHeritage Day njengoba sonke sazi ke ngithembe ke okokuthi imvunulo hey kodwa ke ibi ready namhlanje ivunulo abantu abaningi bahambile bayisebenzini namhlanje bagqoka bavunula namhlanje emsebenzini so bengizothi ngithembe ukuthi imvunulo yakho iready but ayibe ready imvunulo yakho mhlambe uyahamba uyo nama girls noma uyahamba uyo pray nama boys noma uyahamba uyo pray nama girls nama boys uqoke nje ishit lakho uqoke nje you know imvunulo yakho nanoma yini nje okusamvunulo noma okuzotshengisa okusavunulo ukutshengisa ukuthi yona iHeritage Day ngiyazi abantu abaningi into bezobe beyenza kusasa ukuthi bazobe begqilaza inyama ngoba siyazi ukuthi eSouth Africa iHeritage Day ayenzeki inyama ingekho ngithembe ukuthi iHeritage Day yakho uzobe uyibungaza kahle kusasa sobusakazwa Khozi FM sobe sinawe nje usuku lonke inhlelo zethu uyazi ke nawe ukuthi zimnandi ke sizobe senza isiqiniseko sokuthi sinawe sibungaza nawe iHeritage Day lalela ke ngaphambi kokuba siqhubeke sikudlalele umculo omnandi akehlule ngala
1: Manje usho mngani sakuphethe kahle Themba
2: hey oh nginamahloni kumilwe izintsimpa esithenisa ngasese ube ngabona lento Themba uzongishiya
1: phela hayi ungakhathazeki lezi zintsimpa benginazo ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel ipolisa ngokusheshsha iziqede nya njengamanje ngisebenzisela iRejuvena Wax Drops
2: ejeli isebenza kanjani ngaphela ziyashisa zonke lezi zinto
1: hayi oh iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikepe ayishisi futhi akunabuhlungu iWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi
0: Lalela mina nawe siyazi ukuthi umcimbi ngumcimbi ngabantu woza ke nabangani bakho ngomhla ka 26 ku September Smith Makoya Mbizo ibungaza iHeritage Day e 1 Fox Street Newtown phakathi eJozi isimiramira i 1818 iyona ungqo ethandwa umzansi wonke amathikithi ayadayiswa atholakala enkundleni zokuxhumana zakwa Smith nangokubhalisa enkundleni zika Howler ungaphuthelwa umculo nomdanso okanye mikomelo Smith we do we nakanjani ayithengisela ke abantu abangaphansi kweminyaka engu 18 uma ngabe uzoshaya amanzi amponjwane ngiyacela abantu ukuthi uphuze ngokuzibophezela

0: Ingoma le ekanomfundo mo hamsano amifaka noshasha bethi ke phakade lami mlaleli wo Khozi FM kamalahlelo ilona ke iphimbo lakho njengamanje ngizocheka la ku Facebook ukuthi ngabe khamba kanjani ngabe ubani engihle naye ubani ovukile ukhumbula ukuthi ke mangabe zithi 1 o'clock ngizobe sengiya kuyona ke imfihlo yomlaleli sizwe ukuthi ke namhlanje umlaleli osibhalelile imfihlo yakhe ufisa ukuthi simcebise ngane mangabe ke efisa ukuthi simcebise noma ke ufisa ukuxoxela ngayiphi yona imfihlo yakhe Uthini impihlo yakhe useyibeka isikhathi esingakanani le mpihlo lena uthini mhlaseme nje impihlo efana neyakho nawe ke sizocela ukuthi ungaveli ngaphakathi mangabe unayo yakhe impihlo bese ngiyakwazisa ukuthi ke ungakwazi ukuthi ke usithumelele kuphi yona le mpihlo yakho bese sikwazi ukuthi sixoxe sonke uyixoxele mina ngoba mangabe usixoxele mina impihlo yakho kwaba yami mina ngiyithatha ngiyenze kube yomunye umlaleli wokhozi FM balaleli bethathe le mpihlo leyo bese bayacebisa ngayo ukuthi yenze njani uyayigcina ngaphakathi kwena noma ke uyayikhipha so njengamanje siye ku-Facebook siyoza kuthi ngabe ubani engihleli naye ubani ovukile ubani wethi hashtag iphimbo lakho hashtag ukhozi FM
1: silandele ezinkundleni zokuxhumana ku-Facebook @ukhozi FM official ukhozi FM luhamba phambili

Lali namhlanje sibalelile ngempihlo yakhe uthi Mailonda nomlaleli umsakazo ukhozi FM na impihlo yami ngingowesilisa sisemncane ngokweminyaka ngina 23 years kanti ke ngaye ngezwe ngodouble cishe efane nolwami ngike Mailonda nami ngaba sebudlelwaneni nomuntu wesifazane ke ngonyaka ophelile obekade yena eneminyaka engu 18 bengithandana naye ngimthanda futhi ngenhliziyo yami yonke kepha ke ukumthanda kwami sekushabalele njengamanje ukuba ke sebudlelwaneni mina naye noma ke ebudlelwaneni bethu saqala ke ngo August kwazi ke kwashaya u-October ngase ngimusa ke naye ukuthi kazovakasha ekhaya ngayo inyanga ka-October ekungivakasheleni kwakhe Mailonda usisi ngathola ukuthi ke ngifihlelile ukuthi u-HIV positive ngoba saya kabili ocantsini kulandelana engifihlela le ndaba le kuthe ke esengivakashela kwesithathu ekhaya sekuNovember ke manje kwasintamba manje wavele wangifonela wathi kunento afisa ukungitshela yona abe sengitshela ukuthi ke Mailonda unegciwane lesandulela ngculazi wathe akazi naye othe akayitholanga ngokungasiphathi kahle kodwa wazalwa nayo ngambuza ukuthi kungani pho bekade engangitsheli kungani pho engangiphoqanga ukuba sisebenzise futhi ke ijazi wathi ke obesaba uyaxolisa khamba isikhathi ke Mailonda kwathi kuwona lo nyaka 2026 kuMay ngazizwa nami ukuthi akusahambi kahle emzimbeni ngase ngihamba ke ngiya emtholampilo mangifika emtholampilo ngathola nami ukuthi vele sengisululekile ngehluleka ukuzibamba awu nkosi yami ngasikhihla ngasikhihla esikanandi ngasikhihla phambi kwabantu ileyo nto engishayisa kakhulu ngamahloni ngeshwa Mailonda usisi lo wakhulelwa naye sesinomntwana komncane njengamanje wentombazane ngosuku athola ngalingani ngase ngithola nami ukuthi ke sengithelelekile vele ngamazisa ukuthi ke sekuhamba kanjani angisathandi angisamthembi futhi wasekhombisa ukusola ubuhlungu kakhulu ke Mailonda lana ekhala abazi ukuthi ke sengiphila manje ngalesifo lezi ngiyafihla kanti ke mina nginomunye umama wengane endala yomfana angazi ukuthi ke yena ngizomazisa kanjani le ndaba le ngesaba ngoba nami ngike ngasithola nje sengisephutheni lempilo sengiphila njengamanje ayijwayeleki iyangihlukumeza kuyimanje usisi lo usefana nesitha esikhulu kimi mangingathola ithuba lokumbulala ngizombulala ngangasitsheli ukuthi ngimncane kangaka nami ngiyoke ngibhekane nalesimo lesi ngisacela ke uvo lwenu ningabalaleli bomsakazo uKhozi FM into engiyenza ukuthi ke sifundele incwadi le sifunde futhi kulona leli vikileli ukuthi ngoba umfowethu lo uyachaza udaba lakhe elichaza udaba lakhe ukuthi usebudlalaneni bekade emthanda lo muntu lona wachaza nokuthi bathandane kanjani kwahamba kanjani bavakashelana nini kwahamba kanjani kwaze kwaba imanje but uyasho manje ukuthi akazizwe right ndingithusayo ke ulikhipha nje ngowakho umlomo ukuthi mangingalitholi ithuba angazi ukuthi kuyobe kuyithuba lini kuyobe kuyithuba elinjani kuyobe kuyinini kuyobe kwenzakaleni siyabona izinto ezenzakalayo njengamanje abantu besifazane bayabulala naye uya confess ukuthi mayingalitholi ithuba uyombulala so into eyenzakalayo le angisho ukuthi kunesizathu noma ngiyasizwa mina sakhe izathu wena ke mlaleli ozongenelela njengamanje ukhulume naye umchazele angazi uzomchazela uthini ba njengamanje mina intambo ngiyidedela kuwena nami mase ngiwatholile amandla okukhuluma naye I hope kuzobe kungakabi late I hope mhlanga ngilithola namusizo ukuthi bakwazi ukumsiza bazokwazi ukuthi bamsize kodwa obviously ngokuguidwa wena mlaleli ozongena njengamanje I hope kuzobe kungakabi late I hope sizowazi umthola isizo angasithole sowumbulali ngenxa yomuntu azibona ukuthi umbulale ephila ngoba njengamanje naye uzizwe ngathi ubulawa ephila watheleleka njengegciwane so khuluma naye ke ulalele ngimtshelile ukuthi akalalele enze show ukuthi uyayicupha ke alarm yakhe ngoba njengoba sibhalelile obviously wonke umuntu osuke sibhalela incwadi ngiyasho ukuthi uzofuna incwadi yakho asho ukuthi uzolalela kodwa lo ngenze show ukuthi uyicuphe i-alarm yakho enze show ukuthi uvuke
ulaleleke njengoba esho sengicela ukuvo lwakho umlaleli. So olwakho ke uvo luthini? Njengoba highlighted ukuthi ucela uvo lwakho uthini ke wena again noma ungathini again 0860002437086000247 kuthini kwakho kuze ngeke kuphume singi stats ngeke kuphume umunye umbulali ngeke kube nomunye umuntu wesifazane obulaye obulelwe kwathiwa kaze ukuthi ubulalelweni nangu bhuti useshilo ngoba mhlawumbe leyo decision nemisebenzi yesinqumo ngeke sayibhala incwadi useyibhalela ngithi mhlawumbe incwadi yethu kwenzeke ngamsizi so mayingamsizi asithatha isinqumo ayithole leyo chance njengoba esho ukuthi mangalitholi ithuba ngizombulala so yeah Zero eight six triple zero two four three seven Kuluma naye mthumelele voice note yakho 0791639874 asikhulumeni naye ke la umlaleli sengile ngoma le bese ngiyithatha ke ncane

0: 22 minutes after one. Ukushuthi imizuzu ingamashumi amabili nambili libumbene ihora lokuqala emsazweni Cozy FM. Cozy FM luhamba phambili sikuyingosi la. Impihle yomlaleli ngifundile uyizwile uyakhuluma ke la ukuthi ke bekade sebudlalaneni nomuntu wesifazane bahlala nje bathandana inyanga zaze zaba almost 3 zaze zabantathu. And then evaka lokho lo wesifazane mase bevakashelene sebazana benqunu mangasho kanjalo sebeyile ocantsini kahle kahle wayithola ke lo wesilise esethola ubulayezo ukuthi ngisacela ukukhuluma nawe ibhuti kusho lo wesifazane wase lo wesifazane ke eyibika indaba ukuthi no ngine noma ngiphila negciwane lesandulela ngculazi lo munye useyabuza ukuthi hawo ubungasho ngani futhi ngoba wena kahlahle wathi uphoqa nokuthi ke singalisebenzisa ijazz buthuleleni sonke lesikhathi wasethi lo munye no akulona nami iphutha lami ngoba akusikhona ukuthi ngilithole ngoba ngasiphathanga kahle ngiphila nalo nje leli gciwane nami ngoba ngazalwa nalo. So lo wesilisa ke manje frustrated uyasho ukuthi mangingathola ngisho ithuba ngingambulala ngoba akwamukeleki ukubuhlungu kakhulu ke njengamanje ukuthi sesinanomntwana. Kanti mina nginanomunye uma wengane. Angazi ukuthi ngizomchazela ngithini ke lo munye uma wengane. So angazi ukuthi noma uma wengane lo munye naye ubhuti ucabanga ukuthi usethelelekile yini angazi. So kodwa uyabuza kubhuti ukuthi enze njani mangabe isimo sesikanje ngoba uyasho ukuthi mayingalitholi ithuba kodwa engambulala and ngiyayithatha seriously ngoba vele into eyenzakalayo asibazi abanye ababulalayo ukuthi kuswe kwenzakaleni. I'm not saying kunesizathu sokubulala umuntu noma kunomuntu onelungela akekho ke vele onalo ilungelo lokubulala omunye umuntu but lo uyasinikeza isizathu ngesingayi angithi kade sikhuluma nje ngiyakhumbulisa nabesifazane boCozy FM kade bemasha besho ukuthi enough is enough sathanda ukuthi abantu besilisa basibulala sazi nokuthi sibulalewelani asinazi izathu so lo angisho ukuthi lezi zathu sivalid but uyasikhipha ke izathu usima ngimbulala nje umbulalela ukuthi ungithelele ngegciwane lengculazi uyena futhi waphoqutha singalisebenzi nejazz so vele singa question sithi ha wena wavumelana kwasha kwacima kanjani kanjani siye back and forth but isikhathi siyahamba ucabanga izinto eziningi naye uba frustrated so ungathini again umuntu omncane le uyibalile uyishile iminyaka yakhe wathi una 23 years so asisingane yakho le ubungakhuluma naye uthini asikubekeni ukublame omunye iceleni but nje ingane yakho le njengamanje ifuna ukuyibulala ngiyazi ukuthi kuyefike vele nanegciwane ke noma nedemoni lokuthi izingane zizibulale noma abantu nje bayibulala emhlabeni so asithi ingane yakho ke le njengamanje mayibona ukuthi ayikwazi ukubulala wesifazane uzokunqamela ukuthatha impilo yakhe yena azibulale yena so ungakhuluma naye uthini kuze naye abone ukuthi impilo sangaqhubela phambili abone ukuthi sangaba right sangaqhubeka sengenzeka noma yini sangaba into enkulu asangaba noma yini lafuna kuba yiyona ephila nalo leligciwane leli kusangaba rise sangamxolela lo sangaphuma futhi mhlambe kuyena noma besangabambisana bephile ndawonye sokhuluma naye khuluma na njengomzali khuluma na njengomba form mhlasembe nawe uyazi ukuthi ulaka ma 20s 30s 80s 30s mid 30s uyazi singakhuluma naye mhlasembe nawe uphila naligciwane noma ungasashonga ukuthi nami ngiphila nalo if awuthandi kodwa nje khuluma naye khuluma naye before kube late khuluma naye before abulale lo wesifazane khuluma naye before ayongena ejele ngento engalungiseka khuluma naye before athathe yena eyakhe ke impilo 0860002437 umthumele e voice note ukukhuluma naye nje straight ukuthi wena ungathini kiyena ngabe ubhuti wakho lo ngaba umfowenu ozalo omunye umama ngaba ingane oyifundisayo mhlasimbono uthisha ngaba ingane le ifunda esikoleni sakho unesi ngaba umuntu lo oze ku workplace yakho ngaba omunye umlaleli lo o caring njengawo njengoba uthanda ngani umsazi uCozy FM naye ukwazi ukuthi sinale platform wazi usinale ngosi le ibizwa ngosimfihlo yakho ngoba uyalalela uCozy so khuluma naye njengodadweni njengomfowenu njengengane yakho khuluma naye njengefamily member njengobest friend wakho khuluma naye njengomuntu nawe wazi ukuthi ngilindanga uyafisa ukuthi kwenze umehluko empilweni yakho wazi ukuthi kunomuntu emhlabeni ungayibulalanga ngoba wakhuluma ukuphila kuyena 0791639874 inamba ke leyo ungakwazi ukuthi ke ukhulume naye kwi voice notes angikuthathela kuyincingo cause sawubona
1: sawubona mabathi njani
0: ngiyaphila unjani
1: ngiyaphila sizike wayikhuluma into embi ayizo imbi lento kodwa nje ubhuti nje akakho umntwana ephutha la sisi bona ubabili akakho ngowami umbono
0: ya ngilalela
1: ukuthi nje vele nje kufane usisi ukuthi wada badaithatha ikhondom engekho kuthezigqizela abapha izento abezempilo bathi akubekho nawe ecansini sebenzisa ikhondom kusho naze angakwazi ubhoti lo ukuthi ale nto understand kufane nawe ecansini singingathestani kuze yani testini iqala before nile nto ningazisebenzisa ikhondom
0: niyibandakanye
1: ozempilo zisho njalo nawungathembani before nifonlale hambani nile ntweni kwezempilo qala kuyekuthenatestana nazanele bathi angatholi omunye umuntu yena ngiyacela nje kuyena ngiyacela hayi ukuthi uhambe ngizazi ngiyakhuluma kabi kuyena
0: mhlawumbe
1: ukhuluma kabi komunye umuntu la angigcini umuntu bona akakho umntu nephutha ngoba baba nephutha bobabili fane nihambe nitimi before ndale ngingasebenzisanga ikhondom bona nje abasebenzisa ama-social worker usisi noa nababona buphathi kwababili bayekodokotela basizane hambelathi bazimpilo zigqube zizeqhubekiwe rati ngiyabonga sisi
0: usiwe
1: nokhuluma kwamkeke sinepeter marisberg
0: siyabonga kakhulu
1: nyambosiyabonga sisi
0: danko kubele phambili siyamuzi nyambosene ukuthi-ke uthini wena luthwini olwakho uvo ukhoze sawubona
2: yebo sawubona
0: njani
2: ngiyaphila kuso njani
0: ngikhona nami
2: yebo akhuluma lokhona lokwakhumala sashumbe kwanomona
0: yes
2: hhayi umfetha akahlisa ulaka ulonda ne akahlisa ulaka ukuba i-h i v akusho ukuthi impilo seyimile or sesifelile ngawo lokho akakuqonde ukuthi impilo ayimile impilo isazaqhubeka just nje yena kumele ashintshe indlela akade enza ngayo uyangithola sis akashintshe indlela akade enza ngayo leyo le nto yokuthi uzohamba kokubulala hayi izomfakela inkinga phela ngoba manje sekuzofuneka ohlale ejele manje ngento nje incane athi ingalungiseka
0: ya
2: bese ngikukhuluma nosisi laphaya usisi ofake ubhuti enkingi usisi une-enga kusho ukuthi engakho uzohambe ikuqhubekisela phambili uyabona bengingathi mina kusisi ma ngabe ukuthi uyathola umuntu akadlandana naye cha kamtshanele kusaqala ukuthi hayi webhuti or wesibanibani nginenkingi kanje kanje kanje ngathi ngizalwa ngazala ngento ne kanje kanje kanje ngicela ukuthi mina mnama siqala le nto le usuke nje la usukuyazi yonke le nto
0: asheshe nje ayibeke ibe kile into engalokhu efihla
2: yebo sisengalokhu eyihambisa le nto le izigcwala izwe lonke
0: ngiyakuzwa ngoba manje ngicela ifaka yena inkingi yabo manje ubantu ubani ozobulawa akumina kuwena uyena
2: uyabona ngoba futhi uzoyikhumhlama kuthi uyaqhubeka losisi uyaqhubeka uthole omunye ubhuti angamtsheli lo bhuti futhi omunye futhi afika futhi afuna ukubulala ngapho usenezitha manje losisi
0: nabantu nje bambophela iy'nhliziyo usi sifuna ukumbulala loyo ngoba usenza ukuthi ezifu manje naye iphutha lakhe kanti naye ngoba iphutha labazali
2: yebo yebo sisi njalo
0: ngiyakuzwa
2: nje ubhuti njena nje akakuthiwa namhlanje akehlise umoya ukuba HIV positive not ukuthi sekuphelile ngawo usuzofa cha just nje kumele ashintshe indlela akade enza ngayo that's all izoqhubekeka empilweni
0: no inkinga I think yazi ukuthi kuba yini inkinga
2: yebo
0: nango sekuthelelile wena bukade mhlawumbe uklini sekumele lo okuthelelile akakuchazelanga yini istory sakho ubone kunzima so now obviously uzokubona kunzima ukuthi sengiqhubekela phambili nempilo ngoba lo mdinelwe usuyamzonda manje na uqhubekela phambili noma buvele unabanye abantu bakho uyabona ukuthi eyi nami sekumele ngiyochaza-ke manje ubona kunzima ngicabanga I think kuba yilapho ukuthi eyi kwazi kwanzima ukuchaza
2: yebo kodwa ekugcineni sisi wami akukho okudlula iqiniso ngaphandle
0: kweqiniso liyamkhulu lomuntu
2: ukuphela nje
0: ngikuzwa kahle
2: yebo
0: I know ngiyabonga kakhulu siyazo siyathemba ukuthi ke nobhuti futhi uyezwa
2: ngiyabonga lo nto siya
0: ilungile
2: bye phambili
0: khozi sawubona ukhozi molo sawubona kunjani
3: ngiyaphila ntu njani
0: ngikhona
3: ungayilalela uma kancanishi nkanca
0: okay
3: ya nangizoke ngishile umthiyo kwenzeka iphutha kulosisi uzamtshila kodwa ngoba kwenzeka iphutha kamtshila kodwa ngoba nakho phela sokudlulile sikhuluma ngamanzi esachithekile angeke siwabuthe
0: yebo yebo
3: so-ke ayibe incane ilensiza le

0: ngiphile. Abomngani wakhe nje. Bangaxabani ngoba ukuxabana akusabasizi noma ngisho ngithi mina amanzi achithekile achithekile.
1: Akusabutheki la manzi.
0: Ngeke abutheke emthiya, siyadlala nje uma singasho njalo.
1: Hey,
0: Bungakhulu tu.
1: Siyabonga baba.
0: Amen.
1: Danko 086 000 2437. Abanye bathi awasabutheki la manzi, abanye bathi kuyaphileka negciwane lengculaza. Akaphile nalo, akazame nje naye shuthi ukuthi abe brave enough ukuthi abhekane lesi simo. Wena uthini kuyena? Kubantu sabe wingane yakho le, wena ungenzi njani? Wena ungaba anonymous njengamanje, sitshele ukuthi wena wadile kanjani nesimo esikanje. Mhlasimbe kwasa wena wakhaxela owesifazane noma owesilisa thizeni azange aza kutshele. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ngaba sithelelani bantu basiyatshelana. You understand? Ngaba sithelelani bantu basiyatshelana. Ngaba sithelelani futhi banthiwa sonke siyaba nesibini sokuthi samthi check kuqala. Ngicabanga futhi ukuthi ngabe bambalwa kakhulu abantu abanalo legciwane, but kuthiwa before siyibanda kanye siyasho ukuthi samthi check kuqala sibe nje brave enough. Sazi ukuthi ke likhona legciwane liya exister whether sibancane noma sibadala liya exister. Asisebenzisa ijazi mangabe sesihlulekile ukusebenzisa ijazi noma sesibona ukuthi hayi no sesijwayelene sesingaliyeki ijazi asihambeni kodwa semtholampilo ngabe bancane kakhulu abantu ababalwayo ukuthi banaso lesi sifo lesi. Yebo kuyaphileka naso, abantu bayaphila futhi baphile normal, baphile nathi sibathande njalo njalo. Kodwa uthi umfowethu yena bengakazi acabanga empilweni yakhe ukuthi emncane kangaka naye ngasithola ke esina lesifo lesi. So ileyo nto emcikayo, ileyo nto emdinayo. 086 000 2437, khuluma naye uKhozi. Sawubona. Molo.
2: Hello uKhozi FM, umthokoziswa ambantu wale emasameni.
1: Uyaphila wembanjwa?
2: Ba emakhuzeni impela nje.
1: Ehe, ngithi uyaphila na.
2: Ngicela ukuvala iselula.
1: UKhozi sawubona.
3: Alonda.
1: Molo, njani?
3: Ngiyaphila sana sabana.
1: Ngikhona nami.
3: Oh, khuluma na. Oh, happy belated birthday.
1: Thank you. Kade cucabanga cucabanga insuku ngisazi bekucabangelani kodwa nje khona bengijulile cucabanga ngizokhumbula kodwa mhlambe bese ngiyasho mase kuzophela uhlelo kodwa right ngiyaphila. Thank you so much ngongwishela usuku oluhle. Ngibe right.
3: Unkulunkulu ngathi angagcina akuphethe inhliziyo yakho enhle nayo yonke ifiso isifisayo iphumelele mama.
1: Ngiyabonga. Oh, wazangibiza ngomama. Yaqala ungibiza ngomama, uhlezi ungipretenda la uthi yebo sithanda sami.
3: Lotho mama, lotho sithanda sami.
1: Yeah.
3: Mylonda, asihlale phezu kwalo daba.
1: Mm-hmm.
3: Ukhuluma naye idokotela umsizi wethu nakho uza namahlanu. Mylonda, ubhuti akehlise umoya ngoba nakuye ngibengamthwesa icala ukuthi naye bokufanele ayisebenzise i-condom.
1: Mm-hmm.
3: Manje usisi naye lona ubesemncane basebancane bobabili. Ushot naye lento emenzakalelwe besaba umtshena njengoba naye ubhuti ezosaba ukutshena loya mama loya owengane yakhe yokuqala ngithi yabo.
1: Yeah.
3: Akakubukeli ukuthi sokwenzekile njengoba eshilo ubaba uMatokoza ayishiye ukuthi sokwenzekile angeke sashintsha. Abathole i-counseling bobabili bakwazi ukubateka udaba uzodla imishanguzo kuyaphileka akukho ozobe sekuthiwa manje khona ukuthi sengazacanga ukuyivula ngoba njengoba sekukhulumile lokho. So ngathi noma usise elimala sayosoleka yena.
1: Uyena manje uzambe ejele, uyena futhi uzoyohlukumezela lapha ejele ngoba sezizwile ngempilo yalapha ukuthi ayikho mnandi akukho lula.
3: Angithi yabona futhi usesizile obsesho yena akakuyeke nje akabeke phansi isikhalo leso sicabangayo ayikho right ukubulala. Yena siyamfisela nje phela ukuthi usengaqhubeka nempilo bazohlala phansi bayilungise indaba. Angambikela futhi naye mama lo oqala ukuthi manje sokwenzeke 1 2 3 akukho okuzosiza nje ukuthi alikhiphe iqiniso. Bathi iqiniso liyamkhulula umuntu bayilonda. Angidedele abanye ngihamba umjaji useduze naye uzophawula bayilonda. Kube nosonohle bayo.
1: Thank you, siyabonga.
3: Hayi mama.
1: Danko, angithathe njengamanje ababili before siye engomeni. Khozi sawubona.
4: Yasawubona.
1: Ah, ngajabanga ukuthi wesifazane uright.
4: Uyaphila.
1: Awumele imbokodo phila o.
4: Angimele imbokodo.
1: Mhm.
4: Ngiyayizwa udaba labantwana.
1: Mhm.
4: Umama nje sengikhulile.
1: Mhm.
4: Umntwana esiyamlileka ngakho. Akabeke phansi umoya. Ahamba emtholampilo. Emtholampilo bazomchecka.